0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo.
5: Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo!

0: At song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
2: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: GV99.9. Your good vibes. DJ Frankie. DJ Frankie.
4: 8:53 AM on Clock Philippines Standard Time. Maraming salamat po sa inyo mga ka-vibes, even sa mga nagli-listen din sa ating online streaming na GV999.live. Maraming salamat sa lahat sa inyo, sa mga nakikinig sa kanilang mga transistor, sa kanilang mga radyo sa bahay, sa sasakyan. Hello po sa inyo. Maraming salamat sa inyo sa pagsuporta. And today is June 15, 2026. Half of the year na mga ka-vibes, and mag-revisit tayo ng goals and dreams natin. For example, 1 month from now, ano ba yung mga short-term goals na gusto mong maabot? And meron pa tayong 6 months mga ka-vibes. At ma-audit natin yung self natin. Ano pa ba yung mga gusto mong gawin or mga gusto mong tanggalin na sa kalahating taon mo? But anyway mga ka-vibes, let's revisit that tomorrow. For now ay magtatapos na muna ang aking programang Good Vibes Morning. Bukas po muli mga ka-vibes, abangan ang ating balitaan, kwentuhan at kulitan. At iiwanan ko muna kayo ng song na Reasons by Earth, Wind and Fire. Once again, my name is DJ Frankie, spreading love, kindness and good vibes sa radyo. God bless everyone po, no matter what. Rejoice and trust the Lord. Tuloy-tuloy ang good vibes sa GV 99.9. Your good vibes. Happy Monday, everyone.

0: That song was brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozep Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH or visit us at third floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
5: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
6: Mga ka-vibes, ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas, 9:22 ng umaga. At syempre po, kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig dito lamang sa the most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, Your Good Vibes. At syempre po mga ka-vibes, ito na po at suma sa inyo na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti sa inyong araw dahil ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan. At kasama niyo na po ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. DJ Honey na po ang inyong napapakinggan mula alas 9 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Ako mga ka-vibes, ngayon nga po ay araw ng Lunes. Monday po today, June 15, 2026. Ay, ang bilis! Kalahati na ng buwan at kalahati na po ng taon mga ka-vibes. Kamusta? Kamusta kayo? Kamusta ang mga tulog? Kamusta ang pahinga? Kamusta ang inyong long week? And sana all naman talaga oo. Pero yun nga mga ka-vibes, kamusta ho kayo? Sana ay nakapagpahinga ho ang lahat. Nakapag-enjoy opo at syempre naging masaya ang inyong long weekend kasama ang inyong buong family. At syempre sa ating mga ka-vibes, no, kung kayo po ay may mga pa-shoutout, may mga tanong kayo, o di kaya naman reklamo, hinanaing, kung ano man ang nararamdaman nyo ngayong araw, pwedeng-pwede nyo po yan ipadala sa atin pong hotline number 0926-079-8708. Ulitin ko po, 0926-079-8708. At syempre naman po, ang ating pong Facebook page, huwag nyo na rin kalimutan. Opo, GV99.9 FM. I-search nyo lamang yan sa Facebook at makikita nyo ang ating Facebook page. At syempre ha, bukod sa pwedeng-pwede kayo dyan mag-message mga ka-vibes, ay huwag nyo naman nakalimutan na i-like at i-follow ang ating Facebook page. At syempre naman po, kung ang mga nakikinig ngayong oras na ito ay may pasok, opo, kayo ay paalis ng inyong mga tahanan, o kung gusto nyong makinig ng radyo pa rin dito sa GV99.9 FM, na alam nyo, gamit na lang ang ating internet connection, opo, kahit wala kang radyo talaga, yung nabibili mo, oo, basta may cellphone ka, may gadget ka, at internet connection, mapapakinggan mo na ang ating programa. Magtungo lamang sa ating Facebook page. Opo, nandoon po yung link para sa ating online live streaming. At syempre ha, dyan sa ating online live streaming, may live chat po dyan. Pwedeng-pwede kayo dyan mag-iwan din po ng inyong mga mensahe at mga pagbati nyo. Kaya binabati ko muna ng isang magandang morning and happy, happy Monday po. Lahat ng mga nakikinig sa kanil ka nalang mga radyo, opo, pati na rin ng ating mga nakakasama team online. Oh, di ba? Ngayong Monday mga ka-vibes, no? Salbungin natin ang buong linggo ng may ngiti sa inyong mga labi at syempre grateful heart mga ka-vibes, no? Para yung buong week natin, no, maging masaya lang, maging smooth lang, talagang yung tipo mga ka-vibes na oh, hindi tayo iinit ang ulo. Oo, kumbaga hindi tayo mayayamot sa buong linggo. Kaya ngayon pa lang, tayo po ay mag-smile na. Yes! Pero syempre mga ka-vibes, ngayong araw marami ho tayong pag-uusapan, pagtatalakayan. Opo, basta mag-comment lang kayo or magpadala lang kayo ng mga mensahe nyo. At syempre mamaya natin yan pag-uusapan. Pero syempre, ang ating programa hindi lamang kwentuhan, kundi po may tugtugan din. Kaya magbalik tugtugan muna tayo mga ka-vibes. So ito muna ang isang awitin na magpapa energize sa ating mga mood at syempre para naman habang naglilinis kayo ng inyong mga bahay ay alam mo yun, mapakendeng-kendeng kayo mga ka-vibes. Ganoin! Pero syempre ang oras sa buong Pilipinas, 9:26 ng umaga, ito muna si Beyonce para sa awitin Love on Top. Muli ito po si DJ Honey dito lamang sa GB 99.9. Bring the beat in. Your good vibes.

0: GV99.9.
1: It is now 9:40 in the morning. That time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dadma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Kapili nga nito.
4: Magkano?
3: Ang mahal naman. 20 na lang.
4: 1 kilo nga nito.
5: Awat muna!
6: Bumalik na sakit, sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte, and now you're diskarte.
7: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexidol Forte, mas bilis banat sa apat.
0: GV99.9.

0: There you go, mga ka-vibes. Something from Up, Dharma Down, Tadhana. Oras natin sa buong Pilipinas, 9:45 ng umaga. At syempre kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig dito lamang po sa ating programang Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan sa GV99.9. Your good vibes. At syempre po mga ka-vibes, no, ito pa rin, napapakinggan nyo pa rin ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. So mga ka-vibes, ito na nga, dahil nga po ang ating napakinggang awitin ay Tadhana. Opo, may kinalaman yan sa ating tanong of the day ngayong A-Rail. Ito na nga mga ka-vibes, no? May mga pagkakataon ka ba sa buhay nyo? Oo, na napasabi kayo ng tadhana nga siguro ito. O mas naniniwala po kayo mga ka-vibes na tayo po mismo yung gumagawa ng sarili nating kapalaran. Kaya mga ka-vibes, ang ating tanong of the day, naniniwala ba kayo sa tadhana? Maraming mga tadhana yan. Tadhana na maging kayo, tadhana na para dyan ka sa trabaho mo, tadhana na kung nasaan ka man ngayon. Opo, parang kumbaga nakasulat sa universe na. O, bakit ka naniniwala o bakit hindi? O, i-share ang inyong mga kwento, ang inyong mga opinion, ang inyong mga kasagutan sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre mga ka-vibes, ang ating home official Facebook page, GV99.9 FM. Oh, binabati ko muna na ng isang magandang morning and happy Monday po lahat ng mga nakikinig simula kaninang-kanina pang umaga. Yung tipong walang patayan ng radyo, walang lipatan. Oy, maraming salamat po. Diba, tayo na ang magkakasama dito, magdamagan. Oo, wala nang patayan ng ating mga radyo. At syempre sa ating mga ka-vibes, muli ang inyo pong napapakinggan pong programa ay Honeybeats at Tugtugan at Kwentuhan. Mula 9 AM po yan hanggang alauna po ng hapon ngayong araw. At syempre sa ating mga ka-vibes, kung may inais po kayong i-shout out o batiin ng happy birthday, happy anniversary o kahit ano pang celebration yan, pwede nyo po yan ipadala sa ating hotline number. Yes, ulitin ko po ha, 0926-079-8708. Sa ating mga ka-vibes, no, may pasok po tayo today after po ng long weekend. Ay may pasok na ho tayo muli sa eskwelahan po at sa trabaho. Kaya hindi uso dapat ang Monday sickness. Hindi po tayo dapat tinatamad bumangon o ano ba? Hindi tayo tinatamad kumilos, maligo o kahit ano pa yung ginagawa nyo tuwing Monday na nagpe-prepare kayo papasok ng inyong mga trabaho. Diba, be grateful and be thankful mga ka-vibes dahil tayo po ay may mga trabaho. Kahit nakakatamad, kahit nakakainis ang ating mga kasama sa trabaho, kahit nakakainis ang ating mga boss. Nako, pagpasalamat na lang po natin na tayo po ay may trabaho at may sinasahod dahil nga ngayon ay payday Monday. Alam nyo, nakatadhana talaga mga ka-vibes. Nakatadhana talaga na ngayong Lunes ang payday. Isang magandang pagbungad sa atin ng buong linggo na tayo po ay sasweldo ngayong araw. Naku naman, gusto nyo yon. Kaya sa ating mga ka-vibes, no, payday today, dapat po ay ayusin natin kung saan natin gagamitin ang ating mga pera. Diba, tayo dapat ay mag-ipon na lalong-lalo na po at syempre no, kalahati na agad ng taon ang ating natatapos, ang ating nararating. Kaya sa ating mga ka-vibes, no, dapat po ay kahit papaano ay nakapag-ipon-ipon naman tayo. Pero syempre mga ka-vibes, no, tumatakbo ang oras. Kaya muli ang tanong ni DJ Honey po ay, naniniwala ba kayo sa tadhana? Ulitin ko po ang ating hotline number 0926-079-8708 at ang ating pong Facebook page, GV99.9 FM. At nakikilambing na rin po, opo, si DJ Honey. Search nyo na rin sa Facebook nyo po, opo, ang page ni DJ Honey. DJ Honey, search nyo, opo. Doon po tayo magchikahan at syempre naman, para naman po tayo ay magkasubaybayan ho sa Facebook. 9:15 ng umagang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. Muling magbabalik maya-maya lamang po si DJ Honey. Syempre sa ating programang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
1: Nakaradyo ka pa ba?
0: Iba pag kami.
2: Baka DJ Honey yan.
1: Baka DJ Honey yan.
3: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yarn.
5: DJ Honey.
6: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes.
0: Dito lang yan sa GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Makano
3: ang mahal naman. 20 na lang.
2: Kilo nga nito.
1: Awat muna!
4: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Rexido Forte.
6: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexido Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV99.9.

0: GV99.9.
1: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pare, pare! Payag ka, umulan ng yelo dito sa Pilipinas?
5: Oo naman, para lumamig din sa Pilipinas.
4: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo.
5: Ayaw ko na.
6: Hala, joke pala yun. G, tunay nga.
5: Abay, oo. Natatanaw ko na.
6: Teka, sino ba siya?
7: Siya, ang inyong katandem na walang problem.
4: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
7: Kapag siya ay nakasama, ang siesta magiging fiesta.
5: Ay nako, bihadong tawanan ang siestahan.
7: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
4: Kiko Barako sa programang Siestawanan.
7: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.
8: GV 99.9.

0: GV99.9.
1: Check your time. It is now 11:40 in the morning. That time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Pabili nga nito. Hey,
4: magkano
3: ang mahal naman.
4: 20 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
5: Awat muna!
6: Mare! Bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
7: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
9: Ng umaga mga ka-vibes, ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lang yan sa GV99.9, your good vibes. Nandidini pa! Oo, nandidini pa ho! Ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Ako mga ka-vibes, magtatanghalian na ho. Ano baga naman ang inyong niluluto? Ano gang inyong inihahandang tanghalian ngayong araw ng Lunes? Nako, yung ating mga nanay at tatay dyan ha, na gumising ng napakaaga para lang maipaghanda ang kanilang mga junakis o po napapasok sa eskwela o di kaya ipapasok sa trabaho, no? Maraming salamat po sa inyo. Naku, huwag niyo hong kalimutan na kahit papaano ay makapagpahinga naman. At syempre, no, sa buhay, kailangan tayo ng ating mga anak. Kaya i-make sure po natin mga ka-vibes, no, tayo po ay nakapagpahinga at sapat po ang ating mga tulog at mga kinakain na mga masusustansyang pagkain. Opo, dapat po ay may enough po na nutrients, minerals, ang atin hong mga kinakain sa araw-araw. Pero syempre mga ka-vibes, ngayong araw po ng Lunes, ang atin po ngayong pinag-uusapan ay ano, tungkol po sa tadhana, di ba? Parang 6 na buwan na lumipas, opo, ngayong taon, hindi pa naman 6 na buwan, o pang-6 na ngayon. O mga ka-vibes, naniniwala ba kayo sa tadhana? Pero kasi mga ka-vibes, speaking of tadhana, kasi napapatanong din ako minsan, 'di ba? Sa aking mga sarili, dami naman ng mga ano, sa aking sarili at syempre yung mga trabaho ng ibang tao. Yun ba talaga yung tinadhana para sa kanila? Tinadhana ba sila maging doktor? Tinadhana ba sila maging engineer, kung saan man sila naroroon, kung ano man ang kanilang mga katayuan sa buhay nila? Tinadhana ba talaga yun? Oo, ng universe na maging ganun sila sa mundong ito. Kasi mga ka-vibes, wait lang ha, may isha-share si DJ Honey po sa inyo. Kasi po, may research, opo, may survey po ngayon dito po sa ating bansa na lumalabas po na marami pa rin pong mga Pilipino or mas dumami po ang mga Pilipino, ang bilang ng mga Pilipino ang nangangarap po na makapagtrabaho o makapanirahan sa ibang bansa. Ikaw, ikaw na nakikinig ngayon. Ang tanong ni DJ Honey, isa pang tanong ni DJ Honey ngayon. Kung bibigyan ka ng pagkakataon mga ibang bansa, ngayon na, ngayon na, bibigyan ka ng chance, dadalhin mo lang yung mga maleta mo, mag-ready ka na, ikaw ba'y mag-iibang bansa na, tapos dun ka pinadala sa Ukraine, no? Well, mga ka-vibes, marami po tayo mga pag-uusapan pa later tungkol sa mga warla. Sila ba ay nagkakaayos na, nagkakasundo na, at ano pa bang mga update, mamaya natin yung pag-uusapan. Pero mga ka-vibes, no, meron nga pong isang research po, ayon po sa ilang survey po, marami pa rin po mga Pilipino ang nangangarap na makapagtrabaho o tumira po sa ibang bansa. Sa tingin nyo, kayo na nakikinig ngayon, ano ang dahilan? Bakit kaya? Marahil dahil po ay mas mataas po ang sahod, di ba? Yung tipong isang oras nila doon, 2 araw na dito sa Pilipinas, di ba? Nakakaloka. Yung isang buwan nila doon, opo, yung isang buwan doon ay 6 na buwan po na pinagtrabahuhan ng mga ordinaryong mamamayan dito sa Pilipinas. Nakakalungkot po, nakatotohanan, pero totoo yun mga ka-vibes. Diba, mas marami pong oportunidad sa trabaho, mas magandang benepisyo para sa family. Alam niyo po, yung hospitalization mga ka-vibe sa ibang bansa ay libre. Though, syempre, sa mga trabaho natin, may mga binabawas po sa ating mga sinasahod, pang benefits po natin. Pero kasi, diba, number one, hindi ka na matatakot magpa-ospital, magpatingin kung anong meron sa'yo kapag may iba ka nang nararamdaman, kung anumang simptomas ang meron ka, hindi na nakakatakot magpatingin dahil libre po ang hospitalization sa ibang bansa. Dito sa Pilipinas, naku, ano ba libre dito sa atin, diba? Hindi naman lahat nakakalibre. Yung mga miyembro lang naman ng 4-piece, ng AX, diba? Wala, wala talaga, hindi lahat. Oo, pero yun nga mga ka-vibes, para sa iba naman, no, ang pag-iibang bansa po ay paraan po ito upang matupad ang mga pangarap na mahirap maabot kung dito lamang sa ating bansa. Pero sa kabila po nito mga ka-vibes, no, hindi rin madaling iwan ang sariling bayan. Diba? Hindi madaling iwan ang Pilipinas, lalo na kung ang iyong pamilya, kung ang iyong mga mahal sa buhay ay maiiwan mo po dito sa Pilipinas. Diba? Kailangan mong syempre malayo sa family mo, makibagay sa ibang culture, harapin po or harapin yung mga lungkot ng pangungulila, yung tipong birthday mo, mag-isa ka, Christmas, yung mga special events, special occasion, mag-isa ka lang, diba? Kaya marami po mga OFW, no? Maraming mga OFW ang tinitiis, opo, ang kanilang pangungulila or kasama ang kanilang family kapalit po ng mas magandang kinabukasan, syempre, sa kanyang family. Kaya saludo tayo ha, sa lahat ng mga OFW talaga namang tinitiis na mag-isa po basta may magandang future at kinabukasan ang ating pamilya. Ganoon! Kaya, no, syempre, papasok pa rin dito ang panawagan, opo, para sa ating gobyerno, para sa ating pamahalaan, no, sa ating mga namumuno at syempre bawat isa na rin sa atin na ipagpatuloy natin na pagsisikap na siguro gawing mas maunlad ang Pilipinas, mas makatarungan at mas maaliwalas, no, dahil walang katulad ng pakiramdam ng tagumpay, opo, na nakakamit kasama po ang ating family at syempre habang nagsisilbi po sa ating bayang Pilipinas. No, sana ang ating mga namumuno dyan, yung pa rin, ibabagsak pa rin talaga na sana huwag nyo pong nakawan ang pondo ng bayan. Diba? Doon pa rin babalik yon. Yung mga dapat benepisyo po na natatamasan ng mga ordinaryong tao, dapat nare-receive nila yun eh. Pero syempre, dahil nga kinukuhanan nyo po ng mga pondo, ng mga budget, minamaleta nyo, pinapadala nyo kung saan-saan, di, hindi naman natatamasan ng ordinaryong tao, diba? Imbis na bigyan nyo po ng trabaho ang mga kababayan natin, ang mga talagang hirap na hirap sa buhay, bigyan nyo ng oportunidad, ng trabaho, hayaan nyo mag-improve sila, hayaan nyo magkameron sila ng pangarap sa buhay. Ano binibigay nyo? Ayuda! Diba? Bigas! Though, very thankful ang ating mga kababayan no, na nakakatanggap po ng tulong mula sa mamamayan. Pero syempre, gusto natin po yung long term po na mapapakinabangan ng ating mga mamamayan. Diba? Hindi naman sila nagre-reklamo na puro ayuda na lang eh. Pero syempre, dahil nga kapos sa buhay, wala naman silang magagawa kundi tanggapin yon, maging mapagpasalamat. Pero ang pinapanawagan po natin dito, mas magandang oportunidad para po sa lahat ng Pilipino na magkaroon ng syempre enough at hindi naman sabihin na natin sapat, sa ano more than sa sapat po ang kanilang matanggap na sahod monthly. Diba? Siguro ang sarap lang no na dito sa Pilipinas, hindi lang tayo basta mangangarap na yumaman dahil mag-iibang bansa tayo. Kundi masarap yumaman na dito na sa bansang Pilipinas, no, dito tayo nagsiserve sa ating bansa kasama ang ating family, ang ating mga mahal sa buhay. Kaya yung mga nakikinig ngayon, opo, na nagnanais na mag-ibang bansa, doon mag-ipon, tapos kukunin. Doon na talaga titira, magmamigrate na talaga sila, susunduin yung family, di ba? Hindi nyo sila, talaga sila masisisi, lalo na po at ganito ang sitwasyon dito po sa ating bansa. Di ba? Kaya sa lahat ng mga nagpapalano dyan, laban lang, Opo, kapit lang at syempre magiging ano, magiging tama or magiging aligned din ang universe sa ating mga plano sa buhay. Basta magsumikap at galing sa malinis lahat ng ating mga pinagtatrabaho, pinaghihirapan. Opo, ganoon. Ay siya mga ka-vibes, 10 minuto na lamang bago po sumapit ang alas 12 ng hapon. Ako, alam ko sa mga oras na ito, may mga paalis ng bansa or maybe this week, next month. Okay lang yan. Opo, yung mga sacrifices nyo po ay syempre magbubunga po yan ng mas maganda pa. Eh, ito muna ang isang sikat na awitin para sa lahat ng mga umaalis ng bansa. Sana no, pag umalis tayo ng bansang Pilipinas, for travel lang, no? Hindi tayo magtatagal at magsasakripisyo ng napakatagal na panahon. Pero syempre mga ka-vibes, kung kayo po ay may mga reaksyon, kwento, ano ba, mga inyo po mga kasagutan, nilalaman ng inyong mga puso't isipan, pwede nyo po yan ipadala sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre po ang ating Facebook page, GB99.9 FM. Ay siya mga ka-vibes, muling magbabalik maya-maya lamang si DJ Honey. Syempre dito po sa ating programang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan, dito lang yan sa GV 99.9, your good vibes.

0: nakatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.
4: GV 99.9.

0: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
2: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
4: Mga ka-vibes, naghahanap ka ba ng serbisyong medikal na ramdam ang pag-aalaga sa bawat individual? Huwag ka nang mag-alala dahil handa nang magbigay ng alagang medikal ang Prime Doctors Medical Center Incorporated. Located po at Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, ang Prime Doctors Medical Center Incorporated ang kauna-unahang ospital sa bansa na gumagamit po or gumamit ng artificial intelligence sa pagtukoy ng karamdaman. Kaya naman, kung nais mo ka-vibes ng serbisyong medikal na may kasamang pag-aalaga sa iyong kalusugan, sa Prime Doctors Medical Center Incorporated ka na. Bridging health through care. Mga ka-vibes, 12:41 ang hapon ng oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. Uy, hapon na ho, oho, alas 12 na, mag-alaunan na. Sa ating mga ka-vibes, no, welcome pa rin sa ating programang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, inyo pa rin hong napapakinggan sa inyong mga radyo ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. At syempre mga ka-vibes, ito na nga, sa lahat ng ating mga drivers, opo na, syempre, lalong-lalo na kung ang inyong mga sinasakyan ay pampasaherong sasakyan, opo ang ating mga jeepney drivers, tricycle drivers, ang ating mga riders, no, yung mga taga-deliver ng ating mga parcel at mga pagkain. Nako, medyo good news po sa inyong lahat dahil nga po tomorrow, effective po June 16, 2026, ay may pagtaas at babang presyo po sa ating petrolyo dahil po ang diesel ay bababa po ng 4.60 pesos per liter. Ang kerosene naman ay 2.60 pesos per liter at ang gasolina naman po, ang gasoline ay tataas po ng 0.20 pesos per liter. So, sa ating mga ka-vibes, lalong-lalo na ang gumagamit ho ng ano ng diesel na ating mga drivers po dyan. Ako, congratulations. Opo, deserve nyo talaga ng mababang presyo po ng pangkurudo. Kasi nga mga ka-vibes, no, lalong-lalo na yung ating mga drivers po, yung pang-publikong sasakyan. Though hindi pa naman ganoon kababa talaga yung presyo, pero malaking tulong na kahit papaano na. Syempre, no, ang pagbaba ng presyo ay indikasyon na meron na silang maiti-take home na medyo malaki-laki compare po dati talaga nung unang-una talaga na bigla pong sumabog ang balita patungkol po sa war o po sa US at Iran. Pero syempre, di ba mga ka-vibes, isa ring good news para sa lahat po o po na sana maging way po or maging kasagutan ng pagbaba palalo ng presyo ng petrolyo ay ang syempre ang ano na po, peace na po, bipirma na po ang dalawang panig para po sa isang tawag dito mga ka-vibes, isang ano na, makabuluhang kapayapaan na para sa lahat, para sa parehong partido mga ka-vibes. So, sana po ito pong pagpirma ng US at Iran, opo, para masabi na war hindi na, wala na talaga, peace na talaga mga ka-vibes, tigil na talaga ang putukan. Sana po ito po ay maging solusyon para po mas lalo pa pong bumaba ang presyo ng petrolyo na syempre makakatulong po na mas bumaba rin ang mga bilihin po dito sa ating bansa. Diba? Sana magtuloy-tuloy na, sana makabango na ang lahat ng na mga nalugmok na apektuhan nito hong pagtaas talaga ng presyong petrolyo. At syempre, hindi lamang po ito ang pinagdadasal natin, no? Sana po ay lahat po ng mga naapektuhan at patuloy po na naaapektuhan, patuloy na bumabangon po mula po sa lindol dito po sa Mindanao, ay sila po ay makabangon na talaga. Talaga pong kahit papaano ay maabutan ng tulong o po magkameron na po ng solusyon ang kanilang pinagdadaanan po ngayon. Kaya sa ating mga ka-vibes, no, tulungan natin sa pamamagitan po ng pagdadasal po. Isama po natin sa prayers po natin lahat ng mga naapektuhan at naapektuhan po nitong lindol. Kasi syempre may mga aftershocks pa rin po na nararamdaman. Opo, at ayon nga po sa FEVOX ay posible po na isang buwan pa nilang maranasan ito pong mga aftershocks po sa Mindanao. So sa ating mga ka-vibes, kung kayo po ay may mga kamag-anak dito po sa Mindanao o di kaya yung alam nyo naman na naaapektuhan, ay sana po ay makamusta po natin sila. Mga ka-vibes, ngayong Lunes, ngayong kalahati na po tayo ng buwan, kalahati na po tayo ng taon. Opo, naku, kamusta naman so far ang inyong buhay, ang inyong mga pinaplano sa buhay, ang inyong mga goals. Opo, sana naman ay so far, may na-achieve na tayo. O di kaya naman kung hindi pa ready, hindi pa tayo nakausad sa ating mga plano, wala pang progress, okay lang po yan mga ka-vibes. No, ang mahalaga ay, syempre, kahit lagyan natin ng kaunting ano, little steps lang, kumbaga, para po ay may maging progress na at may magbubunga na po ang ating mga pinaplano sa ating mga buhay. Ngayong Monday, sana po maging masaya ang lahat. Opo, smile ka lang dyan. Smile lang tayo. Harapin natin ang buong linggo na may ngiti sa ating mga lebi. At syempre mga ka-vibes, no? Grateful heart talaga. Opo, mapagpasalamat na puso, mapagpasalamat na sarili. Para naman alam nyo lahat ng mga little things po natin na na-achieve sa buhay natin, kung anong meron tayo, ay maging grateful tayo at syempre maging makontento po tayo sa lahat ng meron po tayo. At sya mga ka-vibes, maya-maya ako'y muli magbabalik, pero syempre kung kayo po ay may mga pagbati pa shoutout ngayong araw, pwedeng-pwede nyo pong ipadala sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre po ang ating Facebook page, GB99.9FM. Ay siya, magbalik-tugtugan muna tayo. 12:47 ng hapon ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. Muli, ito po si DJ Honey. Dito lamang sa GB99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab quality yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
4: Yes, you heard it right, mga ka-vibes. Monday na naman. Kaya naman, napapakinggan nyo na naman ang pangalan ng Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Siesta Wanan. Siyempre, dito pa rin sa iyong stasyon na pinakinggan, the most influential good vibes radio station, GB99.9, your good vibes. At ito na nga, mga ka-vibes, kamusta naman ang weekend nyo? Si Kiko Barako po medyo napagod ng weekend. Ang hirap maging artista. Dumaan pala, dumaan lang sa photoshoot, simpleng photoshoot na akala mo artista na. Hindi, pero totoo, nakakapagod yung init kahapon. Ewan ko ha, kung na-experience nyo mga ka-vibes. Pero ako, iba yung init, yung alinsangan ng panahon kahapon. Inaantay kong umulan na, umulan, pero binasalang yung lupa. Tapos yun, lalong uminit. Na-experience nyo ba yung ganun ka-vibes? No? Na parang, eto na, makulimlim na. Inaantay mo, babagsak ang malakas na ulan. Kaya lang, umambon lang or binasalang ng konti yung lupa. Sumingaw ang lupa, lalong uminit. Pati ulo ng nanay mo, uminit na. At ito na nga, speaking of nanay, ito, kung ang mga nanay, mga ka-vibes, ay tinatawag dating ilaw ng tahanan, ano ba ang tawag natin sa mga tatay? Diba? Sila ang tinatawag nating tagapundi ng ilaw ng tahanan. Diba? Sa konsumisyon ng nanay, diba? Sila na, napupundi na sila. Pero joke lang yan, syempre mga ka-vibes. Ang tawag natin, di ba madalas sa mga tatay, sila ang haligi ng tahanan. O di ba? Kasi sila ang taga-protekta ng pamilya. Sila ang kumakayod madalas, di ba? Para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Sila ang PSG ng pamilya. O, PSG as in police sa gate. Di ba yung mga tatay kapag may anak na babae yan, tapos nagdadalaga na, tapos late nang umuuwi, diba? Kasi bumabarkada, nagkakaroon na ng mga crush. Nako yung mga tatay na yan, nag-aabang na sa gate kung anong oras ba uuwi ang anak na babae. Diba? Kaya tinawag silang PSG, police sa gate. Pero alam nyo ka vibes, eto na nga. No, katulad ng mga nanay, alam nyo ang mga tatay din po ay napakahirap ng role. Diba? Dahil katulad ng iba, hindi po sila perfecto. Diba? Nagkakamali din sila at minsan nakakasakit ng damdamin hindi lang ng ibang tao, kundi minsan yung sarili nilang pamilya. Diba? Kaya yan yung dilema ng ating message sender ngayong araw. So, actually, meron siyang tanong sa akin. Ito, ang tanong niya sa akin, DJ Kiko, dapat ko po bang patawarin ang tatay kong hindi naging present sa buhay ko? Bakit niya natanong kaya yan? No? Actually, nung binabasa ko yung message niya, naintindihan ko kung bakit. Sige, basahin natin ng buo para sa ating mga kabayos na nakikinig ngayon. Sabi niya, "Hi DJ Kiko, magandang hapon. Tawagin mo na lang akong Ana, 28 years old. 28 anyos, lumaki akong walang ama sa tabi ko. Ang nanay ko ang tumayong nanay at tatay sa aming magkakapatid. Habang lumalaki ako, lagi kong tinatanong kung bakit parang hindi ako mahal ng sarili kong tatay. Nakikita ko ang mga kaklase kong sinusundo ng mga ama nila, habang ako, nanay ko lang ang kasama ko sa lahat. Noong bata ako, sobrang galit ako sa kanya. Hanggang ngayon, dala ko pa rin po yung galit at sakit. Pero nitong mga nakaraang buwan, bigla siyang nag-message. May sakit na raw siya, nagsisisi raw siya sa mga kasalanan at pagkukulang niya. Gusto raw niyang makabawi at makilala ang mga apo niya balang araw. Hindi ko alam ang gagawin ko. Bahagi ng puso ko gusto ko siyang patawarin, pero bahagi rin ng puso ko ang nagsasabing bakit ngayon lang. Father's Day na naman sa Linggo at bumabalik ang lahat ng sakit. Dapat ko pa po ba siyang patawarin? Ito yung sinasabi ko, mga kabayos, no, na mahirap ang role ng isang tatay. Napaka-crucial po maging isang tatay. Diba, alam mo yung tatay ka sa papel, pero yung mga importanteng yugto ng kumbaga tatay ka naman sa papel, pero yung importanteng yugto ng buhay ng anak mo, di ba, wala ka, di ba? So sa perspective ng anak, wala ka roon, wala nung graduation, wala nung birthday, wala nung family day sa school na nangangailangan ng tatay at nanay, di ba? Wala nung mga panahon na kailangan ng anak mo ng gabay. Yun yung napakahirap po sa pagiging isang tatay. Ngayon, itong tatay ni Ana, na ating message sender, gusto nang bumawi sa mga pagkukulang niya. Pero ang tanong, mga ka-vibes, diba? Handa na bang magpatawad ang anak na nasaktan? Diba? Ang tanong pa rin dyan, may isa pa tanong dyan, may expiration date ba ang mga paghingi ng tawad? Diba? Obligasyon ba ng anak na magpatawad? Diba? O pwede bang magpatawad pero hindi na ulit magtiwala? Diba? Ang daming tanong kapag ganyang mga senaryo o mga dilema, no? Ano sa tingin nyo, mga ka-vibes, ang magandang gawin o masasabi nyo dito sa dilema ng ating message sender na si Ana? Nako, pwede nyong i-share ang inyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline. Bukas yan, 0926-079-8708. O kaya naman, mag-live chat kayo sa aming online streaming. Pumunta na kayo sa aming Facebook page na GV99.9 FM at naka-featured post doon yung link ng aming online streaming na GV999.live. Click nyo yung link na yon at dediretso na kayo sa aming online streaming. Or pwede rin naman, kung ayaw nyo sa online streaming, pwede pa rin kayo mag-message sa aming Facebook page. Pumunta na kayo sa GV99.9 FM. O, diba? At sa ating message sender na si Ana, alam ko yan yung mga maraming tanong sa isipan mo na tinatanong mo hanggang sa mga oras na sinulat mo tong message mo. Kaya naman na, sasagutin natin yung dilema mo maya-maya sa aking pagbabalik. Kaya stay tuned ka lang. Anyway, naku mga kababes, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. Syempre, nakakasama, napapakinggan nyo na ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Chess Tawanan. Syempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa.
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Nakaradyo ka pa ba?
7: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
8: Uy, baka Kiko yan.
9: Baka Kiko Barako yan.
10: Kiko Barako!
11: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
12: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa.
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Uy, pare, magandang umaga.
7: Pare, magandang umaga.
6: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
7: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
6: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
8: Ayaw ka na.
9: Ala, joke pala yun. Hala, nandito na siya. OMG, tunay nga.
10: Abay, oo, natatanaw ko na.
9: Teka, sino ba siya?
11: Siya ang inyong katandem na walang problem.
6: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
11: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
10: Ay nako, pihadong tawanan ang siyestahan.
11: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
6: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
11: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
0: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
6: Yes, you heard it right. Tuloy-tuloy pa rin ang pakikinig mo mga vibes sa most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes. At inyong napapakinggan pa rin ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Siyestawanan, kung saan magkakwentuhan, magtatawanan tayo sa maghapon hanggang alas 5 ng hapon. No, eto na nga mga ka-vibes, usapang tatay tayo ngayon. Diba? Alam naman natin na this week, no, sa Linggo, June 21, ipagdiriwang ang araw ng mga tatay o ang Father's Day. Kaya naman, itong ating message sender na si Anna, nang ma-receive niya yung message na kanyang tatay na humihingi ng patawad sa mga pagkukulang nito simula nung pagkabata niya, binahagi niya sa atin. And I'm really grateful and I'm thankful kay Anna na nagkaroon siya ng lakas ng loob para i-share itong storya niya sa akin o sa atin mga ka-vibes. No? Ngayon, alam nyo mga ka-vibes, iba-iba talaga ang epekto ng pag ng broken family o mga pagkawala ng isang magulang. Diba, may iba na nag-move on, natututong tanggapin na lang na lumalaki sila simula pagkabata, wala, broken yung family nila. Diba, may iba na hanggang ngayon naghahanap pa rin ng closure, diba, inahanap-hanap pa rin sino ba yung tatay nila, sino ba yung nanay nila, diba? At meron din na iba na hindi maiwasan na magkaroon ng sama ng loob. No, hindi may iwasan yun. Siyempre, habang lumalaki ka, na-observe mo yung mga tao sa paligid mo, yung mga kasabay mo, yung mga bata, ang kaklase mo, diba? Lahat sila masaya. Kasama yung nanay-tatay nila. Tapos ikaw, diba? Tulad nung na-experience ni Anna, nung bata pa siya, laging nanay yung kasama niya. No? Yun yung tumayong nanay at tatay sa kanilang magkakapatid. Ngayon, alam nyo mga ka-vibes, at para kay Anna, no? Ang pagpapatawad naman ay hindi laging hindi palaging pagbabalik yan sa dati. No, pag nagpatawad ka, it doesn't always mean na kailangan bumalik sa normal. No, at lalong hindi po minamadali ang pagpapatawad. No, it takes time para matutunan natin magpatawad. It takes time para mag-heal yung sugat o yung pain na ibinigay sa atin ng isang tao. No, hindi naman na din lahat din. Ito ha, kasi nabanggit niya Anna na nagsisisi na daw yung tatay niya ngayon kasi yung tatay niya may sakit. No? Hindi naman din na lahat ng pagsisisi, ka-vibes, automatic na mag-uuwi yan o magre-resulta yan sa pagkabura ng nakaraan. No? Hindi laging makakalimutan. Kasi tandaan natin mga ka-vibes, magkaiba ang forgiveness at reconciliation. Diba? Maaaring nagpatawad ka, pero hindi mo na ibinalik sa dati. Diba? Hindi na kayo nagkabati pa katulad ng dati. Diba? Maaaring nagpatawad ka, pero hindi mo kinalimutan ang lahat. Diba? Pero, at some point, ka-vibes, lalo na kay Anna, no? And mahalaga rin natandaan natin that life is short. Especially yung tatay mo ngayon, eh may sakit na. Diba? Sinabi mo sa akin kanina na nag-message siya, na may sakit na siya at nagsisisi na siya. Gusto niyang bumawi sa inyong magkakapatid. At at the same time, gusto niyang makita yung mga apo niya. Diba? Ngayon, I think lahat naman ng tao na nagsisisi sa mga pagkakamali, pagkukulang nila, it deserve ng second chance. Diba? Lalo na kung pinagbabayaran na nila ang lahat ng iyon sa present o pinagbayaran na nila. No? Simula nung hindi sila nagpakatatay, hindi sila nagpakamagulang, no? Sa atin. No? Lahat naman tayo deserve ng pagpapatawad. Kasi lahat naman na tayo, tao lang eh. Wala ni isa sa atin ang perfect. Diba? Walang perfecto na tao sa mundo. Kahit na sabihin mo pang ikaw ang para sa'yo, tingin mo sa sarili mo, perfect ka. Diba? Still, you are not perfect. May mga pagkakataon pa rin na nagkakamali ka. That you do mistakes. Diba? It could be mistakes sa desisyon, mistakes sa trabaho. Diba? Lahat yan, meron kang pagkakamali. Katulad ng sinabi nito ni 8421. Sabi niya, patawarin mo, hindi para sa kanya, kundi para sa kapayapaan ng puso at isip mo. Totoo yan. Ito yung sinasabi natin, no, na forgive others not because they deserve forgiveness, but you deserve peace. Diba? Tao lang din naman yan, nagkakamali, nagkukulang. And ikaw din, bilang tao, deserve mo rin na mapahinga ang utak mo. Diba? Na mapahinga yung na hindi na mabagabag pa yung isipan mo. Ito sabi naman ni 6198, hindi naman lahat ng humihingi ng tawad dapat agad patawarin. Correct. Ito yung sabi ko kanina, diba, na it takes time to heal. Diba? Hindi pwedeng automatic pag nag-sorry ako, patatawarin agad kita. Diba? Depende yan sa level ng nagawa mo, sa gravity ng nagawa mo. Diba? Ito sabi naman ni 5567, pwede kang magpatawad pero maglagay ng boundaries. Kung sincere ang tatay mo, mararamdaman mo yan. Correct. 'Di ba? Kung pwede ka namang magpatawad at some point eh, pero 'yun nga lang, hindi mo na maibabalik sa dati. Kung halimbawa, dating masaya kayo, ngayon hindi na, medyo may ilangan, 'di ba? May awkwardness na. Ngayon sa kaso ni Ana na he never niyang nakita, 'di ba? Eh pwede ka magpatawad, Ana. Pero maglalagay ka ng boundaries na hindi mo ibibigay yung 100% tiwala mo. 'Di ba? And at some point, as time goes by, mararamdaman mo naman yan kung sincere talaga yung tatay mo. Diba? Mararamdaman mo na, okay, talagang nagsisisi na siya. Okay, deserve niya na mapatawad ko. Diba? At some point, mararamdaman mo yun bilang isang anak. Diba? Kayo ba mga ka-vibes? Paano nyo ba aayusin yung ganito kung kayo ang nasa sitwasyon ni Ana? Ano ba ang gagawin nyo? Nako, pwede pa rin kayo mag-share ng inyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline. Bukas na bukas yan sa 0926-079-8708 o kaya naman mag-live chat kayo sa aming online streaming na gv999.live o yung link niyan i-click nyo na sa FB page namin, naka-pinned post. Pumunta lang kayo sa Facebook page namin na gv99.9 FM. Pwede rin kayo mag-chat doon ng inyong thoughts, comments, reaction at mabasahin niya na ni Kiko Barako. Anyway, naka mga kabibs, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan ngayong makulimlim na hapon ng 1:46 PM. Anyway, eto at napapakinggan, nakakasama mo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Chef's Tawanan. Ito lang yan, syempre, sa most influential Good Vibes Radio Station. Ito po ang GB99.9, Your Good Vibes. Ana, tandaan mo na lahat tayo ay nagkakamali. Walang perfectong magulang, walang perfectong tao. Kaya naman na lahat tayo deserve ng second chances. Kaya naman ang masasabi ko lang, Ana, para sa'yo at sa sitwasyon mo, dapat matuto kang magpatawad. Ito ang kanta ng Mayonnaise, ipagpatawad mo. Para sa'yo, Ana.

0: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa.
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
5: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere. Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay
7: dito sa GV99.9.
6: Your good vibes.
8: Masaya dito.
9: Mga ka-vibes, matuto tayo magpatawad sa mga taong nagkamali sa atin. Dahil malay mo, bumawi sila sa susunod na habang buhay.

0: materials na magagamit mo para sa mga home repairs, sa construction, automotive work, o kaya farming, o kaya pang araw-araw na gawain mo sa bahay o sa trabaho. Naku, hindi mo na kailangang lumayo ka, Vibes, ha? Dahil nandito na ang one-stop shop na Inco Tools Depot Lipa para naman tulungan ka na mapabilis, mapadali at mas maging efficient ang trabaho mo dahil meron sila ng mga kailangan mo at affordable prices. Kaya naman ako pumunta ka na, ka-vibes, sa Inco Tools Depot Lipa along JP Laurel Highway sa may Banay-Banay tapat po ng BF Town na Village at sa Lipa City, no? Bukas po sila from 8 a.m. to 6 p.m. daily. Or pwede ka namang mag-text para mas hindi ka maligaw sa 0917-186-0010. Again, Inco Tools Depot Lipa, professional tools made affordable. Napapakinggan nyo, Kiko Barako dito sa GB 99.9, your good vibes.
1: Prime Doctors Medical Center Incorporated. Prime!

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Pabili nga nito. Makano ba?
3: Ang mahal naman. 20 na lang.
2: Sa kilo nga nito.
4: Awat muna!
2: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Mga kabayes, may bago kaming hatid para sa inyo.
7: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere. Nasa Southern Luzon ka man.
8: O kahit Metro Manila.
9: Nasa bahay. Nasa trabaho.
7: O kahit nasa kalsada.
9: Kasama nyo kami.
10: Dahil ang GV99.9
7: ay nasa online na.
9: At syempre, mas pinasaya pa.
7: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
11: O pumunta sa gv999.live
12: para sa good vibes na walang humpay.
13: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
12: Dito sa GV99.9, your good vibes.
13: Masaya dito.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your good vibes.
5: Sa bukid, dapat laging palaban.
6: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
7: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
9: Oy, kung ikaw ay inaantok sa mga oras na ito, nako ka vibes, hindi pwede yan. Lalo na kung ikaw ay nagmamaneho. Kaya kung ako sa inyo mga ka vibes, tuloy-tuloy pa rin ang pakikinig nyo. Dito lang sa most influential Good Vibes Radio Station. Ito po ang GV 99.9, your good vibes. At inyong napapakinggan at nakakasama pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Chess Tawanan na mapapakinggan nyo at magkakasama-sama tayo hanggang sa maghapon, hanggang alas 5 ng hapon. O, balik tayo sa usapan natin mga ka-vibes. Sa usapan sa storya ni Ana na merong sama ng loob hanggang ngayong 28 anyos na siya sa kanyang tatay dahil hindi nga ito nagparamdam sa kanya. No, hindi niya naramdaman na meron siyang tatay simula pagkabata hanggang ngayong 28 anyos na siya. Alam niyo ka vibes, minsan kasi hindi natin namamalayan, no? Dala pa rin natin hanggang sa pagtanda natin yung abandonment issues mula pagkabata, no? Kasi hindi naman talaga 'yon, hindi naman talaga madaling kalimutan 'yon. 'Di ba? Yung tipong mga special occasion ng buhay natin, birthday, graduation, 'di ba? Father's Day. 'Di ba lahat nakikita mo masaya lalo na sa panahon ngayon, social media, 'di ba? Nakikita mo kumakain sa labas kasama yung tatay, yung nanay, buo yung pamilya. Tapos ikaw, 'di ba? Parang may kulang. 'Di ba? Simula pagkabata hanggang ano nagbibinata, nagdadalaga ka, 'di ba? Hanggang sa ngayon matanda ka na. Alam nyo, may mga pain talaga na hindi agad hindi talaga nawawala. No, may mga wounds na hindi talaga agad-agad gumagaling. No? Pero itong sasabihin ko, wala namang kasi talagang deadline when it comes to healing. It takes time para mag-heal ang isang tao mula sa nakaraan niya na hindi maganda, no? Hindi dapat minamadali ka vibes ang emosyon. Lalong-lalo na po yung pagpapatawad. Diba? Hindi po madali, hindi natin dapat minamadali. Kasi, dahil bilang tao, kapag minadali natin na yung sarili natin, pin-reassure natin yung sarili natin na magpatawad, what if ginawa niya ulit yung same na pagkakamali, binigyan ka ulit ng same pain, 'di ba? Eh di mas doble ang balik sa iyo noon. No, kaya kung magpapatawad ka, okay lang kung hindi mo papatawad ngayon, Ana, yung tatay mo. It takes time, 'di ba? Baka hindi ka pa handa at okay lang 'yon, 'di ba? Normal na magkaroon ng galit dahil sa mga pain na idinulot sa atin ng past, 'di ba? Pero alam mo, Ana, hindi rin naman normal yung magtanim ka ng sama ng loob sa buong buhay mo. Diba? Dahil baka naman sa sobrang pamumuo ng sama ng loob mo sa puso mo at sa isipan mo, bandang huli, ikaw din ang magsisi. Diba? Katulad netong sinabi ni 6542, sabi niya, nagkaayos kami ng tatay ko bago siya mawala. Wala akong regrets. Totoo. Ito yung mahirap, Ana, na mangyayari, no? Kapag masyado mong kinimkim yung sama ng loob mo doon na sa tatay mo. Kasi, alam mo yon, may sakit na siya ngayon eh. Ikaw nagsabi, may sakit na siya at sinabi niya sa'yo, nagsisisi na siya. So what if, bukas, sa susunod na linggo, sa susunod na buwan, biglang mawala na yung tatay mo. Diba? At masaktan ka. Diba? Magkaroon ka ng regret. Paano mo pa sasabihin doon sa tatay mo, no, na pinapatawad mo na siya? Diba? Paano ka ngayon babawi? Diba? So, mas masakit yung ganong eksena. Kaya, good for 6542, no? Na pinatawad niya yung taong nagkamali sa kanya bago tumawala, no? So, wala siyang regret. Ito, sabi ni, 4302, pinatawad ko tatay ko pero hindi na kami naging close. It's okay. Diba? Ganyan talaga. May effect, yan ang epekto ng ginawang pagkakamali ng tatay ni 4302. And again, kung yan magagawa mo, okay lang din yan, di ba? Bilang sa tatay yan, yung tatay mo, I'm pretty sure mauunawaan niya yan na hindi na kayo magiging close, no? Sabi naman ni 9914, hindi ko pa rin kaya hanggang ngayon, DJ Kiko, ang magpatawad. Again, 9914, it's okay, no? It takes time, hindi madali na magpatawad talaga. Hindi hindi ganun na basta-basta ibinibigay ang salitang pinapatawad na kita. Kasi tao lang tayo, di ba? Nasaktan tayo. Di ba? Sabi ni 8764, healing ang kailangan bago forgiveness. Correct. You need to heal from the wound of the past, Anna, bago mo sabihin you forgive. Di ba? Totoo yan yung sinabi ni 8764. Kailangan mag-heal ka muna totally bago mo masabi na that you forgive yung tatay mo. Pero again, Anna, timbangin mo yung sitwasyon dahil ang tatay mo may sakit na and life is very, very, very short. Hindi natin alam kung hanggang kailan na tatagal yung tatay mo, di ba? Hindi natin alam kailan siya kukunin ni Lord. So, might as well, no, wag mong pressure yung sarili mo, pero might as well, matuto ka rin tanggapin yung tatay mo. Matuto ka rin tanggapin na tao lang din siya nagkamali, no? Dahil mahirap pong magsisi sa huli. Yan. Anyway, kayo ba mga ka-vibes? Meron ba kayong thoughts, comments, reactions? Ako, pwede nyo pa rin isend yan kay Kiko Baraco bukas ang aming hotline 0926-079-8708 o kaya naman mag-message kayo sa aming Facebook page na GV99.9 FM. At kung kayo man ay nasa malayong lugar, mga ka-vibes, ay pwede pa rin kayong makipag-chikahan kay Kiko Baraco dahil meron kaming online streaming. Pumunta kayo sa Facebook page namin na nandun, naka-featured post, naka-pin post yung link ng aming online streaming na GV999.live. I-click nyo yung link at dediretso na kayo sa online streaming at mapapakinggan nyo na si Kiko Baraco saan man kayo naroroon basta meron kayong internet. Anyway, naka magtuloy-tuloy muna tayo sa tugtugan mga ka-vibes. Nakakasama at mapapakinggan nyo pa rin ang Baraco Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Baraco. At ito po ang programang Chess Tawanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes.

0: 99.9, your good vibes.
1: I have sipon, I have body pain. Pag 2, pwedeng flu.
2: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajaya's Infinity Ads and Print. Pajaya's Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajaya's Infinity Ads and Print. Tawag na sa 0-43-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajaya's Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajaya's Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajaya's Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajaya's Infinity Ads and Print.
6: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
7: Wala ng yelo dito sa Pilipinas?
8: Oo naman! Para lumamig din sa Pilipinas.
7: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo!
8: Ayaw ko na!
9: Hala? Joke pala yun?
7: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
10: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
7: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
10: Opaka-oy na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
7: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
9: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
11: This is Barkada Vibes!
8: Barkada Vibes!
9: Barkada Vibes!
7: Barkada Vibes!
10: This is Barkada Vibes with DJ.

0: GV 99.9.
1: Yay, good vibes.
2: I have sipon, I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
6: Ikaw! Oo, ikaw ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV 99.9, your Good Vibes. At inyong napapakinggan, nakakasama pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Shes Tawanan. Ako, samahan niyo ako mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Okay, sige mga ka-vibes, balik tayo sa ating pinag-uusapan. No, yung kwento ni Ana na masama ang loob sa kanyang tatay dahil simula pagkabata niya, eh hindi niya ito nasilayan. Hindi nagpakatatay sa kanya. No, maraming na-missed na special occasion sa milestone ng kanyang buhay. Pero kanina pinag-uusapan natin lagi yung perspective ni Ana. Diba? Ngayon, bigyan naman natin yung perspective ng isang tatay o ng mga tatay, no? Pakinggan natin yung ilang yung kumbaga yung point of view ng tatay para balanse, no? Alam niyo mga ka-vibes, lahat naman tayo nagkakamali. Diba? Kanina ka sabi ko, ang pagiging isang ama ay kasing hirap din ng isang ina dahil hindi lahat ng tatay ay perfecto. Diba? Hindi naman perfecto yung pagka naging tatay ka, it doesn't mean na you will become a perfect man. Hindi. Laging magkakaroon ka ng mistake sa buhay mo as a dad or as a father. Diba? Pero may mga pagkakamaling malalim kasi yung effect. Diba? Yung pagbawi, eh, proseso yan. Hindi yan na salita lang. Diba? Ngayon, kung yung tatay niya, Ana, eh, nagsisisi talaga, eh, dapat handa niyang tanggapin kung hindi pa siya agad mapapatawad ng anak niya na si Ana. Diba? Kasi, again, healing takes time. No, yung para mawala ang sakit, it takes time. Diba, halimbawa, natrangkaso ka nga eh. Hindi ka naman kinabukasan overnight magaling eh. Diba, minsan masama pa yung pakiramdam mo kinabukasan. Minsan nga, mas worse pa kinabukasan. And healing takes time. Ganun din po sa buhay. No, sa mga pagkakamaling nagawa sa buhay. Kung tayo ay nakasakit ng kapwa, it takes time talaga. No, hindi yan basta-basta sasabihin, okay, sige, iniwan mo ako simula pagkabata ko, then eto bumabalik ka sa akin, papatawarin sa, it doesn't work that way. Hindi ganun yun, ka-vibe, no? Pero, sa perspective ng isang ama, okay, maaring nagkamali siya, oo, maaring malaki yung pagkukulang niya kay Ana, di ba? Pero, bilang isang ama, hindi natin kasi sila pwedeng, hindi natin pwedeng ikondina o husgahan agad yung tatay ni Ana. Kasi, again, tao lang siya eh. Maaring nga that time na naging tatay siya, eh maaring hindi rin siya handa pa. No, pero again, hindi ko nino-normalize. Hindi ko sinasabi na i-normalize natin yung ganon. It's just that we need to look at the other side of the story. We need to look at the other's perspective. No, bigyan natin ng boses din yung tatay ni Ana kasi baka naman masyado nating na-antagonize eh. 'Di ba? Hindi naman din sinabi ni Ana na kung ano yung reason ng pagkawala ng tatay niya. 'Di ba? Hindi rin naman na sinabi ng tatay niya. Diba? Hindi naman nag-message sa atin yung tatay ni Ana na eto kasi yung side ko. Diba? There's always at the other side of the story and hindi natin pwedeng husgahan yung mga tao na yun without hearing their side. Diba? Ngayon, yung tatay ni Ana, parang sa tatay ni Ana, okay yan. Sige, ngayon nagsisisi ka. Diba? At least you learned your lesson. Diba? At least you learned your lesson in a hard way. Diba? Talagang ganun talaga eh. Minsan sa buhay, you need to learn the lesson in a very hard way. Kailangan maging mahirap muna ang lahat bago ka madala. Diba? And sa tatay ni Ana, no, ngayon nagsisisi ka, ngayon that you want to bring back yung loob ng pamilya mo sa'yo, ang masasabi sa'yo, it's not too late, but it's not too late for you to be with them, but hindi rin natin masasabi kung gaano kanila kabilis mapapatawad. Diba? Especially sa kwento ng anak mo na si Ana, no? Maraming beses kang wala. Diba? Graduation, yung family day, diba? Birthday, wala ka roon. At napakahirap din kasi sa perspective ng isang bata. Mahirap sa isang bata, no, na wala siyang role model. Wala siyang guidance. Maaring si Ana, oo, ginaguide siya ng nanay niya, pero iba kasi yung guidance ng isang tatay. Diba? Iba yung meron kang balanced perspective. Kasi syempre, kung nanay lang ang nagpapalaki kay Ana, iisang perspective lang yun. Diba? Eh, paano yung mga kapatid niya? Diba? Paano yung mga, sabi niya, yung nanay niya ang tumayo rin tatay sa kanilang magkakapatid. So, paano naman yung iba kapatid niya? Paano kung meron siyang kapatid na lalaki? Diba? So, ikaw bilang tatay, no? It's good na pinagsisisihan mo. It's good na na-realize mo na mali ka. It's good na naging honest ka at tinanggap mo, no, na nagkamali ka. Pero again, hindi mo pwedeng pilitin itong pamilya mo, lalo na si Ana, na patawarin ka agad-agad, no? Although I know na yung sitwasyon ng tatay medyo hindi na maganda kasi nga may sakit, 'di ba? Pero the best thing you can do as a father is to not to prove yourself na nagsisisi ka, but to enjoy the moment na nakikialam mo kung nasaan sila. Enjoy the moment na masaya sila. No, ngayon kung nakipagkita sila sa iyo, enjoy that moment. Seize the day, ika nga, 'di ba? Kumbaga parang yun na yung last. Kapag nagkita kayo, 'di ba? Finally nagkita kayo ni Ana, nakita mo yung asawa mo, dati mong asawa, 'di ba? Nakita mo yung mga iba mo pang anak, 'di ba? Yung mga apo mo, nakita mo. Seize that day. No, pero hindi mo pwedeng sabihin sa kanila na sana patawarin niyo na ako agad-agad. No, hindi pwedeng ganun. Kasi bilang tatay, no, totoong masakit isipin na mawala yung mga anak mo sa buhay, na lumayo yung loob niyan. Pero dapat araw-araw mong iparamdam sa kanila that you regret everything. No, na dapat iparamdam mo sa kanila na kung gaano ka nagsisisi at gaano sila kahalaga sa iyo. 'Di ba? Walang perpektong ama. No, minsan may mga ama ring naliligaw ng landas, no? Pero ang tunay na pagsisisi, pinapatunayan 'yan sa gawa, no? Kaya doon sa tatay ni Ana, kung talaga nagsisisi ka na, again, seize the day, enjoy the moment. Maging masaya ka, maging grateful ka na alam mo yung mga anak mo okay pala, na alam mo itong pamilya mo okay pala. That's the first step. Then kapag nakipagkita sa'yo, enjoy that moment. Huwag na huwag mong sisirain, no, yung moment na yun. Huwag na huwag mong ahayaan na may maging hadlang para hindi kayo magkita. Okay? Kaya kayo pa mga ka-vibes, no? Ito ay perspective lang ng ito ay kumbaga, para to sa tatay, no? Para to sa tatay ni Ana. Perspective to ng tatay. Again, hindi ko naman alam totally kung ano yung naging problema nyo. Diba? Pero again, ikaw bilang tatay, I know that you are that you are just a human being and trying to save everything what you can save. Pero again, you need to face the consequence. Okay? So kayo ba mga ka-vibes, ano ba ang masasabi niyo rito sa tatay ni Ana? Naku, pwede niyong i-share yung inyong thoughts, comments, reactions. Bukas sa bukas ang aming hotline 0926-079-8708. O kaya naman, mag-live chat kayo sa aming online streaming. I-click niyo lang yung link na naka-pin sa aming Facebook page sa GV99.9 FM. At dediretso na kayo sa aming online streaming. May live chat doon. Pwede rin kayo mag-comment habang nakikinig kay Kiko Barrako. Anyway, naku mga ka-vibes, tuloy-tuloy natin ang tugtugan. Siyempre, nakakasasama at Siyempre, nakakasama at napapakinggan nyo pa rin ang Barrako Matabang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako. At ito po programang Siesta Wanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station, GB 99.9. Your Good Vibes.

0: laban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing! New Alaksan Extra! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
2: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GB 99.9.
3: Your good vibes. Masaya dito.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Pabili nga nito. Hey,
3: magkano?
2: Ang mahal naman.
3: 20 na lang.
2: Sa kilo nga nito.
4: Awat muna!
2: Ah!
3: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: Nakaradyo ka pa ba?
8: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
9: Uy, baka Kiko yan.
7: Baka Kiko Barako yan.
10: Kiko Barako.
11: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
12: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Doon ka sa magaling magpagaling, Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travelworthy PH, making your travels worth it.
5: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
6: Alam mo ba MLMC, mommy?
7: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
5: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
8: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
9: More loving, more caring.
8: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
10: Barangay Marawi.
8: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
11: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
12: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
13: Tuloy-tuloy pa rin na pakikinig mo dito sa most influential Good Vibes Radio Station. Ito po ang GV99.9, your Good Vibes. At inyong napapakinggan na kakasama pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Chess Tawanan. Siyempre, magkakasama-sama tayo mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. O, maulan ang hapon natin ngayon mga ka-vibes. Sobrang basang-basa ang mga lupa. Kaya naman sa mga ka-vibes natin na nagmamaneho dyan, ako, lalo na yung mga nakamotorsiklo, ay tandaan natin, dahan-dahan lang sa pagmamaneho, madulas po ang kalsada. At ito po ang pinakatatandaan ha, ang mata sa kalsada, hindi sa dalaga. Anyway, so eto na nga mga ka-vibes. So magbasa muna tayo ng ilang mga texters ng ilang mga text messages ng mga ka-vibes natin na nagbigay ng kanilang thoughts, comments, reactions sa kwento ni Ana na again may sama ng loob sa kanyang tatay dahil nga simula pagkabata hindi niya ito nakilala o nakita dahil iniwan sila. Ngayon, ito sabi ni 6689, hindi porket magulang automatic may pass. Parang sakit naman nun na 6689. Pero oo, kasi ako naniniwala ako dyan. Hindi, ito lang yung sabihin ko, no? Hindi porket magulang automatic automatic mapapatawad mo, di ba? Pero hindi rin porket nagkasala ang magulang hindi mo na sila patatawarin. Di ba? Kasi tao pa rin sila, at the same time ginagawa lang din naman nila yung ginagawa din pa rin nila hanggang sa lumaki kayo yung best nila to be a parent. Di ba? So alam mo yon, nangangapa rin yung mga yan. So nagkakamali sa mga desisyon. Oo, no, may mga time na nasaktan kayo. Totoo yon, pero we cannot deny na tao lang din kasi sila eh. And they're just doing what they know. To, diba? They're just doing what they know. Kung ano lang yung alam nila. Kung ano lang yung kayang, kaya nila. Yun lang ang ginagawa nila. At some point, diba? Hindi kasi, mahirap kasi intindihin yun na sa perspective ng bata. Pero kapag habang tumatanda tayo, dapat mas naiintindihan natin yun. Ito sabi naman ni 1027 pinatawad ko pero hindi ko na pinabalik sa buhay ko. Hindi kita masisisi dyan, 1027. Baka kasi ano, baka nga kasi malala, sobrang malala yung ginawa sa'yo. Pero at least, di ba, you forgive them. You forgave them, di ba? Parang kumbaga, binigyan mo na lang ng peace of mind yung kung sino man yung nagkasala sa'yo. At ikaw rin, binigyan mo yung sarili mo ng peace of mind. No? Pero again, ito nga yun, no? Sa mga magulang na nakasakit, no? Ng damdamin ng kanilang anak o hindi nagpakamagulang, no, ito po ang isa sa mga epekto na pwede na gagawin nyo, no, kapag ka hindi kayo naging maayos na magulang, maaaring ito yung epekto. Patatawarin kayo, oo, pero maaaring hindi na kayo makabalik sa buhay nila, di ba? At hindi natin masisisi yun. Di ba, natatandaan natin na merong ano, sino ba yung celebrity to? Yung anak ni Dennis Padilla? Diba, sorry, nakalimutan ko yung pangalan. Pero, diba, yung kasal ng anak ni Dennis Padilla, diba, hindi siya yung naglakad sa aisle. Diba, sa aisle na yon. Yung issue na yon, diba, naging matrending sa social media yon. So, again, maaaring, yun nga, pinatawad siya, pero hindi na siya pinabalik sa buhay. Diba, sabi naman ni 5912, kung may sakit lang, kaya, ano? Kung may sakit lang, kaya bumabalik. Siguro hindi naman yon, yun lang yung reason na 5912. Siguro kaya rin siya bumabalik is because na-realize niya na as time goes by na talagang may mali siya. Diba, natanggap niya na at some point kasi minsan, no, kapag tayong mga tao, ang hirap tanggapin na tayong nagkamali eh. Kasi meron tayo tinatawag na pride, may ego. Diba, kapag nasasaktan yon parang ayaw nating dinedenay natin na hindi tama ako na nagkamali tayo at pinipilit nating tama tayo, 'di ba? So maaring hindi yung sakit ang nagpa pa-realize sa kanya, pero maaring ang nagpa-realize sa kanya is yung oras na nalalabi na lang sa kanya. No, na-realize niya na life is too short, no, napakaiksi ng buhay para sayangin pa, no, sa mga sa pagiging ano, sa pagiging pagiging matigas ng puso, 'di ba? Ito sabi niya sa 7450, closure is a gift, not obligation. Oo, at some point, pero ano kasi yan eh, hindi nga siya obligation, pero at some point, ano natin yan eh, yung closure, it will give us peace. So kung hindi mo yan gagawin, 7450, maaaring for the rest of your life, no, eh, dalhin mo yan and then hindi mo alam. Baka sa'yo rin mangyari, di ba? So, hindi natin alam, baka bumaliktad yung mundo. So, better pa rin na maging mapagkumbaba tayo at matuto tayong magpatawad. Alam nyo, may mga kabayos, may mga taong bumabalik dahil nagsisisi. No, may mga tao rin namang bumabalik dahil natatakot na silang mawala ng oras. Katulad nito siguro nung tatay ni Ana. Pero paano mo malalaman ang totoo? Diba? Yun ang mahirap sagutin ng tanong dyan eh. Paano natin malalaman kung bakit sila bumabalik? Bumabalik ba sila dahil nagsisisi sila? Bumabalik ba sila dahil natatakot na silang mawala ng oras? Or both? Diba? Pero for us to know kung bakit sila bumabalik or kung talagang sincere sila sa pagsisisi is to accept them again. Not accepting na parang totally hug, no, na open arms i-hug mo sila, pero accepting them na nagkamali sila at pakinggan mo yung side ng story nila, pakinggan mo yung kwento nila, and by hearing those kind of stories, diba, pagka nalaman mo na yung side ng taong yon, especially ang tatay mo, diba, baka doon ma-realize mo na okay, kaya pala siya bumabalik is because mahalaga kami sa kanya at natatakot siya, no, na mawala sa mundong ito at nang hindi man lang nang nakapanghingi or na hindi nahihingi yung kapatawaran namin. Diba? So something like that. So tandaan natin ka vibes, no, na mahirap man tanggapin, mahirap man na sagutin yung mga tanong sa isipan natin, no, mahirap man tanggapin yung mga yung pagkakamaling nagawa sa atin, pero at the end of the day dapat pa rin nating panaigin yung pagiging ano natin, pagiging human natin, pagiging makatao natin. No, tandaan natin ang mga magulang ay tao pa rin yan, no? Hindi nila ginusto na masaktan ka. Maaaring nakagawa sila ng bagay na hindi mo ikinatuwa, pero hindi nila ginusto yon. At some point, at some part of their heart, no, alam nila sa puso nila na hindi nila ginusto yon. At some point, baka ginawa nila yon because for a certain reason, diba? And we need to be understandable about that. Kailangan natin palawakin yung pag-intindi natin sa mga yon, diba? Kasi tandaan natin, mga ka-vibes, hindi kailangan nating kailangan nating marinig yung side nila para yung closure doon magsisimula yun . Kasi ang closure minsan nagsisimula yan sa simpleng pag-uusap, 'di ba? So hindi natin kailangan agad magpatawad kapag nag-usap, no, hindi kailangan na buong pagpapatawad, pero kailangan marinig muna natin yung side nila. At sa huli, alam mo mga ka-vibes, ikaw lang din talaga yung makakapagsabi niyan kung handa ka na bang magpatawad o hindi, 'di ba? Basta ang mahalaga, bigyan mo ng pagkakataon na magsalita yung tao, 'di ba? Yung yung tatay mo na nagkamali sa iyo, bigyan mo siya ng chance na makapagsalita, explain yung sarili niya, 'di ba? Kumbaga sa trabaho nga, 'di ba? Kapag merong alitan, 'di ba, ang dalawang empleyado, 'di ba, at pumagit na yung manager, 'di ba, laging may side of, laging pinakikinggan yung both sides, 'di ba? So makinig tayo bago tayo magdesisyon, 'di ba? Minsan isang usap lang ang kailangan para maintindihan ng lahat, para maunawaan natin bakit niya nagawa 'yon, 'di ba? At tandaan natin, no, na kapag dumating sa point na huli na ang lahat, baka doon tayo mag-isi. Laging ganun ang isipin natin, no? Baka kapag hindi natin ginawa ngayon, hindi natin mapatawad ngayon, baka pag dumating yung araw na hindi na tayo naririnig ng mga magulang natin na yan, diba, doon pa tayo magsisi. Diba? So kapag kinausap mo naman siya, baka din gumaan yung loob mo. Diba? Baka doon magsimula ang lahat. Anyway, kayo ba mga ka-vibes, ano ba ang inyong masasabi dito sa ating pinag-uusapan? Ako, pwede nyo pa rin i-share ang inyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline. Bukas na bukas pa rin yan na 0926-079-8708. O kaya naman mag-message kayo sa aming live streaming. Mag-live chat kayo ron. Mapapakinggan nyo rin si Kiko Barako online. Ako, ang link niyan ay nasa aming Facebook page na naka-featured post doon, naka-pin post yun. I-click nyo yung link na yun at dediretso kayo sa aming online streaming. Or, kung natamad kayo punta sa Facebook page, edi po, dumiretso na kayo sa browser nyo. Tapos, gv999.live. Anyway, naku mga ka-vibes, tuloy-tuloy muna ang tugtugan na inyong nakakasama at napapakinggan na ang Barako Matapang na kaya ngang ipaglaban na Kiko Barako. At ito po ang programang Siesta Wanan. Siyempre, dito lang sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your Good Vibes. Mga ka-vibes, tandaan natin, ang kailangan lang natin ay simpleng pag-uusap. No, kasi hindi natin alam, baka yun na pala ang one last time.

0: At song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
2: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tol. Oy, Tol, magandang hapon sa'yo.
4: Tol, baka bigyan kita ng 1 million.
3: Siyempre, pangarap ko maging milyonaryo, Tol.
4: Pero, 1 million suntok.
3: Eh, kung suntok, hindi kaya kita.
5: Ayaw ko na.
6: Hala? Joke pala yun?
7: Naghahanap ka ba ng matatambayan na vibes?
8: Samahan niyo na ako mga kabayo sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
7: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
8: Opa, mga kabayos, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
7: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GB 99.9.
6: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
9: This is Barkada
10: Vibes!
6: Barkada Vibes!
7: Barkada Vibes!
8: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Mga ka-vibes, nako, maulan ngayon. So dapat, ingatan natin ang mga sarili natin, lalo na sa mga sakit. Ha. Pero, may pagpiyok pa. Pero, eto na nga, naghahanap ka ba ng serbisyong medikal na ramdama ang pag-aalaga sa bawat individual? Nako, huwag kang mag-alala ka, vibes, dahil handa nang magbigay ng alagang medikal ang Prime Doctors Medical Center Incorporated na located po sa Barangay Antipolo del Sur, Lipa City. O, ang Prime Doctors Medical Center Incorporated ang kauna-unahang ospital sa bansa na gumamit ng artificial intelligence sa pagtukoy po ng mga karamdaman. Very high-tech ang kanilang mga kagamitan. Kaya naman, kung nais mo ka, vibes, ng serbisyong medikal na may kasamang pag-aalaga, nako, eto na, puntahan mo na ang Prime Doctors Medical Center Incorporated, Bridging Health Through Care. Inyong napapakinggan, Kiko Baraco, dito sa most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
0: Prime Doctors Medical Center Incorporated.

at ako'y iniwan mo pa, di ba? Ginawa mo pa akong tanga.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
5: Mga ka-vibes, ikaw ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, Your Good Vibes. At inyong nakakasama at napapakinggan pa rin, ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Siesta Wanan. Samahan niyo ako mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. At dumako na nga tayo mga ka-vibes sa ating segment na Final Thoughts. Huling hirit para sa pagbibigay ng advice at pag-usapan ang tungkol sa pagkakamali ng isang ama. Mga ka-vibes, ngayong paparating ang Father's Day, gusto kong mag-iwan ng isang bagay na baka makatulong hindi lang kay Ana na ating message sender, kundi sa marami sa atin. May mga taong lumaki na ang tatay ang kanilang bayani, ang kanilang role model. Pero meron ding mga taong lumaki na ang tatay ang naging pinakamalaking tanong nila sa buhay. Bakit siya umalis? Bakit hindi niya ako hinanap? Bakit parang hindi niya ako minahal? At habang tumatanda tayo, akala natin nawawala yung sakit. Pero ang totoo, natututo lang tayong mabuhay kasama ang sakit. Ang pagpapatawad ay hindi regalo para sa mga taong nanakit sa atin. Madalas regalo ito para sa sarili nating puso. Pero tandaan natin mga ka-vibes, hindi rin dapat pilitin ang pagpapatawad. Hindi dahil Father's Day ngayon ay or paparating ang Father's Day ay obligado ka nang kalimutan ang lahat ng mga masasakit na pangyayari sa nakaraan. Hindi dahil humingi siya ng tawad ay kailangan mong magpanggap na walang nangyari at agad-agad magpatawad. May mga taong kayang magpatawad agad. May mga taong kailangan pa rin ng panahon. At pareho silang tama. Kung pipiliin mong patawarin ang iyong ama, ang iyong tatay, gawin mo dahil handa ka na. Hindi dahil pinipilit ka ng ibang tao. At kung hindi ka pa handa, huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang sugat na inabot ng maraming taon ay hindi rin gagaling sa isang mensahe lang. Pero sana, bago tuluyang magsara ang pinto, bigyan mo rin ang sarili mo ng pagkakataong marinig ang katotohanan. Hindi para ibalik ang nakaraan, hindi para burahin ang sakit, kundi para magkaroon ng kapayapaan. Dahil minsan, ang pinakamabigat na dala natin ay hindi galit, kundi ang mga salitang hindi natin nasabi. At ang mga tanong na hindi natin naitanong. Kaya ngayong Father's Day, yakapin natin ang mga ama, papa, tatay na nandyan. Alalahanin natin ang kanilang mga pagsasakripisyo. Ang mga amang nagtitiis ng pagod, gutom, para lang may maibigay na kailangan ng kanyang pamilya. At para naman sa mga anak na nasaktan ng kanilang ama, sana balang araw matagpuan ninyo ang kapayapaan na matagal nyo nang hinahanap. Dahil sa dulo ng lahat ng luha, lahat ng galit, at lahat ng hinanakit o sama ng loob, hindi man natin mabago ang nakaraan, may kapangyarihan pa rin tayong piliin kung paano tayo magpapatuloy. At minsan, yun ang pinakamalaking tagumpay ng isang pusong matagal nang nasaktan. At mga ka-vibes, kaya ko rin na binigyan ng pagkakataon na marinig nyo ang storya ni Ana ay dahil gusto kong bigyan ng pagkakataon ang sarili ko na to pa rin ang pangarap ko para sa magulang ko, lalo sa aking ama. Simple, pero malaking pangarap ko simula noon. Ang mabati ang aking ama on air and online. Nang Happy Father's Day. Simpleng salita, pero alam kong may laman. Kaya sa aking ama, sa aking papa, hindi ko man masabi sa'yo ang mga salitang mahal kita. Hindi ko man mabigay sa'yo yung pagmamahal na binigay mo sa akin. At least sa simpleng paraan man lang, mabigay ko yung pangarap ko para sa aking ama, si Owel, pa Happy Father's Day. Lagi kang mag-iingat at sana sana proud ka sa kung ano yung narating ko sa buhay. Kayo ba mga ka-vibes? Ano ba ang isang mensahe na gusto nyong iparating sa inyong mga ama? Pwede nyong ipadala yan sa aming hotline 0926-079-8708. O kaya naman sa aming online streaming na gv999.live o i-click nyo yung link na nasa post sa aming Facebook page na gv99.9fm. Tuloy-tuloy ang tugtugan natin mga ka-vibes sa inyong napapakinggan at nakakasama ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Chef's Tawanan sa segment na Final Thoughts. Dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9. Your Good Vibes.

0: That song was brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: It is now 4:30 in the afternoon. That time check is brought to you by
6: Inco Tools Depot Lipa. Professional tools made affordable. Need reliable tools for your home, negosyo, or construction projects? Visit Inco Tools Depot Lipa, your one-stop shop for professional tools made affordable. Whether for home repairs, construction, automotive work, farming, or everyday maintenance, Inco Tools help make work faster, easier, safer, and more efficient. From cordless power tools to complete industrial and hardware essentials, we've got what you need to get the job done. Visit Inco Tools Depot Lipa along JP Laurel Highway, Banaybanay Lipa City. Open daily from 8 a.m. to 6 p.m. Call or text 0917-186-0010. Inco Tools Depot Lipa. Professional tools made affordable.
7: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
8: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
9: Pabili nga nito. Hey,
10: magkano?
9: Ang mahal naman.
10: 120 na lang.
9: 1 kilo nga nito.
11: Awat muna!
9: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
12: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
14: Tol, tol, tol.
15: Oy, tol.
14: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng mukha.
15: Oo naman. Para yung mga idol ko, kamukha ako.
14: Pero, puro pangit lang yung pwede.
16: Ayaw ko na.
17: Hala? Joke pala yun.
14: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka-vibes?
18: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinapaboritong tambayan on air.
14: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
18: Opaka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
14: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
19: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
20: This is Barkada Vibes!
21: Barkada Vibes!
22: Barkada Vibes!
14: Barkada Vibes!
18: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
23: Kiko Barako! Kiko Barako! Barako! Kiko Barako!
14: Yes, you heard it right! Kiko Barako ang inyong kasama hanggang sa mga oras na ito at ikaw ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes! At syempre, inyong pinakikinggan pa rin ang programang Siesta Wanan. Samahan nyo ako mga kapabes hanggang ngayong mag-aalas 5 ng hapon. Katulad ng pagsama sa akin ng pinakamasarap na DJ sa balat ng radyo. Hi DJ Robbie, kamusta naman? Happy Monday. Kamusta ang weekend mo? Balita ko nagpiesta sa inyo. Yon. Balita ko si DJ Robbie ay may hangover pa ngayon. wala. Gising na gising si DJ. Correct, 'di ba? At gayahin niyo si DJ Robbie, 'di ba? Napaka-disiplinado. Hindi umiinom ng linggo, hindi nagwawalwal. Dapat red horse lang. Correct. Pero eto nga DJ Robbie. Kamusta naman ang weekend mo? So napagod ka ba? Napuyat ka ba dahil may mga bisita ka?
10: Oo, talo. Bisita pa ako. Ayaw pang umuwi.
14: Ganun talaga, baka na-miss ka nila ng tunay.
10: Oh,
14: 'di ba? Ang tagal. Kamusta naman yung mga ano ko? Huli ko nakita graduation ko pa noong 2017. Hindi ko siya kabatch, teacher ko siya. pero alam mo no, ay sa mga taga barangay ni Robby, hindi ko sabihin ko sa ano ko. Muntik ko sabihin, happy fiesta po sa inyo. Muntik ko lang sabihin.
10: Ulam.
14: Oo. Ay, oo, hindi ako nakatikim ng ano, ulam. Ang natikman ko, dessert. Yes. Uy, ang sarap ng ano, ang sarap ng fruit salad at saka ng buko salad ba 'yon?
10: Buko salad ata.
14: Fruit salad talaga 'yung dala mo. Fruit salad. Baka mamaya hindi sa inyo galing talaga 'yun sa kapitbahay. Saka 'yung leche flan, masarap. Talaga ba? Ah, talaga. Akala ko luto niyo, pero masarap. Sa bagay, aircon kid ka nga pala, hindi nyo alam yung magluto. Order lang.
10: Pero kasi mas convenient mga kapags kung mag-o-order lang.
14: Oo. Correct. Correct, 'di ba? Tsaka alam nyo mga ka-vibes, ganun talaga pagka mapera. Order na lang. Hindi na nag-
10: ganun lang dito gastos noon.
14: Oh, ganun. Oh, ganun talaga. Alam nyo, sabi ko nga, ito lagi ko siya sabi to. Convenience is expensive mga ka-vibes. Mahal. Correct. Convenience. Pero ito, DJ Robbie, maiba ako. Ikaw ba? Ito, pag-usapan natin si Ana. No, na, si Ana, batong ba? si Ana, na nag-message ka sa akin na kanyang problema na naman. Alam mo naman mga kabayos natin, pag may problema
10: kayo. Mga problema. Mga pulis, ba't dito kayo nagsusumbong?
14: Pero ito, sige. Gusto ko ng ibang perspective. Perspective ng isang Gen Z. Ayan. Wow, taray. Gen Z. Lakas mga bata. Ilang taon ka na sa... Ilang taon ka na sa GB? Mag-iisang taon pa lang po si Robby talaga. Oh, oy ka. Kaya pala ganyan. Anyway, so ito na nga si Ana na merong may saba ng loob sa kanyang tatay kasi nga simula pagkabata hindi niya na witness yung or na experience yung may tatay. So feeling ko hindi naman niya sinabi diretso pero feeling ko iniwan sila na to simula bata siya.
10: Okay.
14: Tapos parang wala naman sinabi ko ano basta yon hindi niya nakilala. Oo, para naman may context kami. Correct. Tsaka tapos ngayon, masama yung loob niya kasi biglang nag-message yung tatay niya sa kanya na may sakit na at nakikipag-ayos.
10: Iniwan
14: nga talaga sila. So ngayon, ikaw, ano ang masasabi mo dun sa sitwasyon ni Ana? Ah, sa akin mahirap yun.
10: Diba sobrang ironic? Kasi alam mo, one of them talaga may tinatanong sa college project.
14: Uy!
10: If you are currently listening right now, pahirap mo na
14: sa ginamit ni DJ Robby ang kwento mo. Si Dismiss ka niya. Oh, sige. Oh, that's very sad.

0: Oo. Hindi na bigyan ng pagkakataon to si sorry oo, sa lahat.
1: So up until now, yun ang kanyang grievance sa buhay. Talaga naman.
0: Ang bigat nun.
1: Kahit man lang na
0: yung mag-reconcile man lang sila, di ba? Ang hirap doon. And actually, yan din yung sinabi ko kanina sa message sender na si Anna, na huwag niyang antayin na dumating sa point na wala na siyang chance para sabihin sa tatay niya na I forgive you, di ba? Kasi, yes, yun yung pinakamabigat. Di ba? Yun yung pinakamabigat na dadalhin mo for the rest of your life. Yung meron kang sama ng loob na hindi mo nasabi, na-released. Tapos, hindi mo nagawang magpatawad ng taong nagsisi na nangingin ng sorry mo. Kaya, naku, alam nyo sa mga kabibes talaga na ganyan, kung meron mga sama ng loob no, na nananalaytay sa inyong dugo. Yes, matuto kayong magpatawad. Correct.
1: Some of my friends are part of the LGBTQIA+ community. Mm. Right now, June, sinasalibrate po natin ang Pride.
0: Yes. Happy Pride.
1: Happy Pride. Pride. Pride. Pride. Pride. Pride. Pride. Pride.

0: Taray, nagkaroon ng realis. Naging worth it.
1: Nagkaroon ng realis.
0: Naging worth it naman yung weekend ni DJ Robby. Pero at least nakapag-celebrate kayo. Correct. Alam mo, ang tao ngayon, sobrang busy na, no? Eh, di ba? Alam mo, ito ha, sa mga Gen Z, alam mo yung pagka nag-graduate na after college, kung nag-graduate na yan, talagang, alam mo yung sa sobrang busy nila, hindi na nila kilala yung isa't isa. Oo, di ba?
1: Yung
0: So, alam nyo, napapansin ko rin kasi sa mga Gen Z, pagdating pa lang sa opisina, nakaupo na, tas wala nang tayuan, hindi pa lang marunong mag-unat. Wala lang ako sinabing ikaw, bakit guilty ka? Yan, o ano? Masarap din uminom ng Red Horse.
1: Oo, masarap din
0: uminom ng
1: Red Horse.
0: Ayan na, yan.
1: Yung Red Horse, samahan nyo ng band. Nakita ko sa isang content creator.
0: Pag may chance nga ako na makainom ng Red Horse, sige, susubukan ko yan. Baka pag ininom ko yan, sumarap din ako sa paningin ng iba. wala ko sinasabi. Bakit sinabi ko lang, baka to sumarap ako? Kasi pag yarap... Alam niyo mga kabayes, wala naman ako sinasabi. Alam niyo, pangarap ko naman talaga maging masarap sa paningin ng iba. Kasi ang nagsasabi lang sa akin masarap ako, asawa ko. Gusto ko naman ng iba. Ay, hindi ba? Ngayon ko napatunayan talaga na hindi pala. Anyway, sige, ano bang sasabihin mo mamaya sa programa mo, DJ Robby?
1: Yes, everyone. 6 PM to 9 PM ay makakasak niyo ulit. Si DJ Robby sa inyong pinamoboritong sambayan on air. Ngayon malamig ang palitin sa pagkakasak niyo.
0: Yun, oo, ayan ha, mga ka-vibes ha. Kaya, kasama niyo ang pinakamasarap na DJ sa balat ng radyo. Mag 6 to 9 kayo mamaya. Bakit? Ngayon ko tapatunayan talaga masarap.

Wala naman ako sinasabi. Saka alam mo, ikaw naman talaga nagsimula nun. Bakit? Hindi nakakatawa yun. We are just supportive para sa'yo. So, supportive lang kami para sa'yo. Promise. Anyway, nakasalan mo kabay sa amin na nakasama ko kaninang alauna hanggang ngayong mag-aalas 5 ng hapon. Oras natin 15 minuto bago sumapit ang alas 5. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa programang Siesta 1. Nakamagkita-kita tayo ulit bukas mga kabay. Same time, same station. Same DJ, Kiko Barraco sa programang Siesta 1 na 1 to 5pm. At ngayon, napakinggan nyo sa buong maghapon. Kiko Barraco kasama ngayon si... Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station. Ito po ang GV99.9, Your Good Vibes. At para sa aking bye-bye song, nako sa mga ka-vibes natin, ito ha, tadaan natin, papalapit na ang Father's Day. Ito'y paramdam natin sa ating mga... Papa, sa mga pudra, sa mga tatay, sa ating ama, kung gaano natin sila kamahal. Here is the song by SB19, Mapa.

0: our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
1: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
2: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
3: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by
1: BioFlu.
0: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: GV 99.9.
5: Yar, good vibes.
6: You are listening to DJ Robbie.
7: Oras na sa buong kabuluan ng Pilipinas, 6:14 in the evening of Philippine Standard Time. And right now, you're currently listening sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. And it's a gloomy Monday evening to each and every one of us. Tapos na po ang ating mga long weekends at balik na tayo sa outside world o sa real world o sa totoong buhay. Kung ano man ang gusto nyong itawag, edi go. At mga ka-vibes, shout out sa lahat ng ating mga ka-vibes na pagpauwi na galing eskwela at trabaho. Magandang gabi po sa inyong lahat. How was the first day? Uli? Diba? Parang nakakatapad magtrabaho after long weekend. Pero mga ka-vibes, I just wanted to ask you kung ano nga ba ang ginawa nyo last long weekend. At sa ating mga ka-vibes, hindi naman na-experience ang long weekends kagaya ni DJ Bobby, at yung weekends lang. Ano ba ang ginawa nyo dyan sa weekends, everyone? Well, me personally, what I did is sinalibrate namin ang kapistahan ng aming barangay. Shoutout po sa aking mga ka-barangay diyan na hindi ko na po sasabihin kung anong barangay dahil baka hanapin nyo ako. So, shoutout po sa inyo. Baka naman may natitira pang mga ulam sa inyo kasi parang kay DJ Robin na wala na, inaubos na ng mga bisita / buisita. Naranasan nyo ba mga ka-vibes na yung mga hindi naman invited ay pumunta? Shoutout po sa mga hindi invited na pumupunta. Nag-gate crush po sa lahat ng mga celebration o magbagong buhay na po tayo. Anyways, mga ka-vibes, ngayon pong June 15, 2026 ay patuloy pa rin po ang ating celebration ng Pride Month. Yes, so sabihin nyo, DJ Robbie, ano nga ba itong Pride Month? Alam nyo ba, nagtanong din si DJ Robbie, bakit nga ba may celebration for the LGBTQIA+ community? So I did ask my friends na parte ng LGBTQIA+ community kahapon kung ano nga ba ang definition nito at ano nga ba ang kahalagahan nitong Pride Month na ito. Tapos sabi nila sa akin, ang mga ka-vibes is, ito daw Pride Month is not just a celebration or hindi naman talaga daw ito a celebration because it's a movement for them. It's a movement na kung saan ipinaglalaban ng karapatan nila at the same time para pantay na ang pagtingin sa kanila. Yun pala yung rason, mga ka-vibes, kung bakit may mga Pride Month at walang mga hetero month. Kasi nadami ako nababasa online, ha? Dahil nagiging chronically online na nga si DJ Robbie. Marami ako nababasa online na mga ka-vibes natin or mga netizens sa kung saan nagre-reklamo sila kung bakit nga naman daw may celebration ang mga bading, ang mga tomboy, ang mga bisexual at meron pa talaga nakalaan na buwan para sa kanila. Well, yun nga, realization si DJ Robbie is if hindi ka part ng LGBTQIA+ community, hindi mo naranasan yung kanilang istorya ng buhay. And LGBTQIA+ community people or people who belong to that community ay may kanya-kanyang fair share ng pinagdaanan just because they are part of a community or hindi sila kagaya ng nakagisnan natin na lalaki at babae. Diba? Sila ay may kanya-kanyang sariling istorya, sariling struggles. At ngayon pong Pride Month, ito po ay sineselebrate at nagkakaroon po tayo ng movement para maging pantay po ang pagtingin natin sa kanila. Kaya naman, shoutout sa aking mga kaibigan na part ng LGBTQIA+ community. We are here na allies nyo sa inyong laban sa buhay. Anyways, basahin muna natin itong mensahe ni Billy. Sabi niya, good PM DJ, tag-ulan na naman. Dami na naman ang wet. Wet na daan. Ito talaga si Billy, ako'y pinapahabak eh. Sabi madulas, ang wet. Kaya ingat. Yes, congratulations. Tama ka dyan. Nag-congratulate. Tama ka dyan, Billy. Oo nga, mga ka-vibes, no. Sa ating mga motorista dyan, madulas po ang mga daanan. Kaya doble ingat po tayo, lalong-lalong na sa ating mga ka-vibes na nagmomotor ngayon. Oh, doble ingat, triple ingat. At siguraduhin po natin na safe tayong makakapunta sa ating mga bahay. Maraming salamat sa paalala, Didi. At ngayon nga po malamig na ang panahon, ha. Siyempre, marami sa atin ang magpapainit. Uy, ibang init yan. I mean, magpapainit ng katawan. And one way or another para gawin natin yan, mga ka-vibes, bilang mga Batanggenyo, is kumain po ng napakainit na lomi. Napakasarap ng lomi ngayon. Malamig ang panahon. And kaya naman, mga ka-vibes, kung kayo po ay naghahanap ng mga lomi or napakasarap na lomian, ay tara na po sa KM Lomi House and Eatery sa Bulbok, Lipa City, Batangas. Sa mga proven and tested na mga DJs dito sa GV93.9 kung gano'ng kasarap ang lahat ng kanilang hinahanda at kung ano man ang kanilang nasa menu. Dahil hindi lamang po lomi ang nandun sa kanilang menu dahil meron sila mga pastas, barbecues, etc. etc. mga ka-vibes. Kaya naman, if naghahanap ko ngayon na masarap ng kainan para maghapunan, and I highly suggest na pumunta po tayo sa KM Lomi House and Eatery sa Bulbok, Lipa City. For their contact information, it's 0905-660-3046. Kaya naman ang panghihintay nyo at tumimos na kayo ng napakasarap at napakainit na lomi. Anyways, mga ka-vibes, kung ano man po ang gusto nyong sabihin kay DJ Robbie, mga pa-GB shoutouts, song requests, o kung ano man ang gusto nyong sabihin, ay pwedeng-pwede yan, mga ka-vibes. And babasahin ko po yan sa aking pong programa. Mag-message lamang po kayo sa 0926-079-8708. Okay naman sa aming official Facebook account, it's GB99.9FM. And later on in the program, I'll be reading all of your answers, mga ka-vibes. Kaya naman pang hinihintay nyo, mag-message na po kayo. Anyways, mga ka-vibes, sa akin pong pagbabalik ay i-reveal ko na po ang ating question of the night. Ano kami pag-uusapan para sa gabing ito? Pero bago yon, magbalik-tugtugin na po muna tayo. Ngayon nga pong napakalamig ang panahon. This is Cool for the Summer by Demi Lovato. Once again, DJ Robbie here. All here, GV99.9. Your Good Vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV 99.9, your good vibes.
4: You are listening to DJ Robbie.
5: And welcome back sa aking pong programa, mga ka-vibes. You're currently listening sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kabuuan ng Pilipinas, 6:39 in the evening of Philippine Standard Time. And good vibes evening po. Happy Monday evening. It's a gloomy Monday evening to each and every one of us. Talaga naman medyo malamig ang panahon. Kaya naman for sure, marami sa ating mga ka-vibes ang magpapainit mamaya. Siyempre napakasarap humigop na napakainit na sabaw. Siyempre magkahapunan ng mga ka-vibes. Imagine ninyo sa mga oras na ito, ikaw ay humihigop ng napakainit na sabaw ng sinigang, ng bulalo, o kung ano-ano pa. Napakasarap din talaga ng mga pagkaing Pinoy. At napakasarap din ng Pinoy. Anyways, mga ka-vibes, okay, i-reveal ko na po ang ating pag-uusapan or ang ating question of the night, ha? At dahil nga po ngayong araw, June 15, 2026, sinaselebrate natin ang Smile Power Day. Kaya naman, for sure, mga ka-vibes, kayo ay nakasmile ngayon. And if not, I hope na mag-smile ka dyan. Ese naman. Mag-smile nga pa rin nga na mag-i-smile. Ese naman. Mag-smile tayo, mga ka-vibes, para ma-lighten up ang ating mga mood at makalimutan natin ang ating mga problema sa buhay. Bing, bing, bing! At dahil nga po Smile Power Day ngayon, I just wanted to ask all of you kung sino o ano ang nagpapangiti sa'yo. Yan po ang aning question of the night. Inuulit ko po, sino o ano ang nagpapangiti sa iyo? So, to answer it, you can message me sa amin pong hotline number. It's 0926-079-8708 or sa amin pong official Facebook account na GV99.9FM. Bing, bing, bing! Okay naman mga ka-vibes, kung gusto nyong makasama sa Team Online ay maaari din po kayong magpadala or mag-iwan ng inyong mensahe through our online streaming platform. At kung gusto nyo naman pong matingnan yan, maaari nyo pong bisitahin ang amin pong official Facebook account. It's GV99.9FM at makikita nyo doon ang aming online streaming account. Bing, bing, bing! So ano pa ang hinihintay nyo? Mag-join ka na. At kung si DJ Robbie naman ang sasagot ng kanyang sariling katanungan, I would say, ano papangiti sa akin for right now? Ano or sino? Ay, pera. Pera po. Si Jose Rizal. Si Jose Rizal para kasi yun nasa piso. Pero yun nga mga ka-vibes, napapangiti kay DJ Robbie ay pera. Kung gusto nyo pong mapangiti si DJ Robbie, ay baka naman masasendan nyo ako sa GCash. Baka naman, sa katapusan na ang bayan. Ay, ngayong araw nga po pala mga ka-vibes, ay payday po sa atin. So, paldo-paldo na naman po ang ating mga listeners dito. Oo, sana all. Sana all.
6: Uy, uy, sana all.
5: Pero bakit sa pera, which is very obvious naman, tao, I would say my family, very showbiz yung answer ni DJ Robbie. Pero may family talaga. Kasi po kahapon, nabanggit ko nga po na celebrate namin ang kapistahan para po sa aming barangay o sa aming village. Wah! So, I get the chance to hang out with my friends. Imbitahan ko sila na pumunta sa bahay. And doon, nagkausap-usap kami. And one of the things na hindi mo mawawala pagdating sa celebration ay ang mag-iinuman. Pero hindi ba rin mawala ang Red Horse kapag ikaw ay may celebration sa inyong pamamahay? So, yun lang, isa din sa mga nangyayari or nagaganap kapag may inuman ay ang kwentuhan. At ang pag-open up ng mga problema. Siyempre, you just wanted to cope up kung ano nga ba ang nangyayari sa buhay ng iyong mga kaibigan, ng inyong mga kapamilya, ng inyong mga kainuman. So, yun po ang nangyari. Merong drinking session at the same time, counseling si DJ Robbie. Ginagana kasi hindi siya uminom kahapon. Kasi nga may pasok ngayon. So, yun na nga mga ka-vibes. And one of the things na natutunan ko talaga kung bakit I really treasure my family right now or nag-open up yung aking mind because of my friends dead. Kasi nga nakapag-open up sila sa akin, nasabi nila yung mga regrets nila. Kasi most of my friends ay nasa broken family. It's either pumanaw na recently yung kanilang mga mahal sa buhay ng kanilang immediate family members. O kaya naman talaga namang at a very young age na iwan na po sila. And opening up about that kind of stuff, being vulnerable sa akin, ay talaga namang it just makes me wonder how blessed I am kasi kontento pa po ang family ko. So, one thing na pinagpapangiti sa akin ngayon is yung the fact na buo pa yung family ko at masaya pa kaming nagsasama-sama. And dahil naging open, naging eye-opener nga yung usapan or yung inuman na yun. Mas minavalue ko na or tinetreasure ko na ang aking family. Sana mga ka-vibes, ganun din kayo, oo. Sana i-value nyo ang inyong family habang nandyan pa sila, habang buo pa ang pamilya nyo. Gumawa po kayo ng napakaraming masasayang memories together, mga ka-vibes. Kasi hindi natin alam talaga, hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ang may kapal. Kasi nga hiram lang natin ang ating mga buhay. So, please seize it. And sabi nga nila, you only live once and make the best out of it. Ayan na ha mga kapal, sasagot ko ng aking question of the night na ano o sino ang nagpapangiti sa'yo. So for your answers, it's your time to shine. Please message me sa aming pong hotline number. It's 0926-079-8708. Okay, nun sa aming official Facebook account. It's GV99.9FM. Okay naman mga ka-vibes, kasama kayo sa aming team online. Maaari po kayo mag-iwan ng inyo pong mensahe sa baba. So anyways, ladies and gentlemen, magbabalik po ang akin pong programa. Pero bago yon, magbalik tutugin na po muna tayo. And this is DJ Robbie reminding you na ngayong gloomy weather, mabuti na lang po na magsuot po tayo ng ating mga hoodie. This is Hoodie by Dionella. DJ Robbie here. On my rainy days, at GV99.9. Me all amazed, tell me how to drop from heaven. Your good vibes. You came here without falling.

0: GV 99.9.
1: Your good vibes.
2: I have zipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
3: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: It is now 7:20 in the evening. That time check is brought to you by
5: BioFlu.
6: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
0: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
7: Maligayang pagbabalik mga ka-vibes, kayo ay nakatutok pa rin sa inyong pinakababoritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 7:19 in the evening, Philippine Standard Time. Magandang gabi po sa ating lahat mga ka-vibes. Kumusta naman ang inyong mga Monday? Kanina nga ay parang tinatamad ka bang pumasok? Pero ngayon, akalain mo, matapos na naman po ang isang araw ng ating buhay. And it's worth celebrating. Mga ka-vibes, yung mga small battles na napanalo po natin. Diba, yung mga problema ang ating kinaharap sa araw na ito ay ating napagtagumpayan at nalampasan. Kaya naman, it's deserving of something na reward po natin ang ating sarili. Diba? It deserves something rewarding for ourselves, mga ka-vibes. So, if you have the luxury and means na kumain po ng napakasarap, ngayon pong gabi ay gawin nyo po iyon. Diba? Paniniwala din ako sa rewarding ourselves para naman continuously na ma-motivate tayo. Oo. At hindi naman tayo ma-burn out as time passes by. Anyways, ang ating pinag-uusapan for tonight's program ay ang ating pong question of the night. Anong ating pong katanungan para sa gabing ito dahil Smile Power Day ngayon pong araw is ano o sino ang nagpapangiti sa iyo? Mga ka-vibes, ano nga ba ang nagpapangiti sa'yo? O may isang specific na tao o group of people ang nagpapangiti sa'yo? Please let me know at sagutin niyo po sa pamamagitan po ng pag-detect sa aming hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa aming official Facebook account. It's GV99.9 FM. And speaking of mga kasagutan niya mga ka-vibes, ito po ayon po kay 6776. Sabi niya, ang nagpapasaya sa akin ay pag nagka-picture kasama ang favorite celebs ko. Hoy, alam niyo, totoo yun, di ba? Kasi meron nga tayong mga ina-idolize, nilook up na celebrities na talaga namang sobrang gandang-ganda, sobrang puging-pugi tayo na kapag nakita talaga natin at makapagpa-picture tayo, sobra ang kasiyahan na maidudulot sa atin. Sabi rin ni 6776, nakakarma ang mga gumawa ng masama sa akin. Nakakarma ang mga politiko na walang hiya. Wah, talagang galit na galit siya. Ay maraming salamat 6776. I totally agree with that. Sana makarma na nga lahat ng mga politiko na korapa, na wala nang maidulot na maganda dito po sa bansang Pilipinas. Amen to that. Oo, tayo naman. Sabay-sabay po natin ipagdasal na lahat ng korakot ay kunin na. Kung sino man ang kukuha, hindi ko sure. Hindi ko sure kung may kukuha pa sa kanila kasi napakasama ng ugali nila. Oo. Sana man maging mindful tayo this upcoming 2028 elections, mga ka-vibes, na meron po tayong power na i-elect ang karapat-dapat. Kung kinakailangan po na mag-research po tayo ng maigi at masinsinan para... Ay, namatay yung computer. Charez. Yun na, yun ang sinasabi ko. Kung kinakailangan po na mag-research po tayo ng masinsinan mga ka-vibes, ay gawin po natin ito para malaman natin kung sino nga ba ang karapat-dapat. Wag po natin hayaan na mangyari uli ang mga nangyayari ngayon mga ka-vibes. Sana matuto na tayo, oo. Sana this time, sa taon pong 2028 election, sa ay tama na ang mauupo sa mga posisyon. Akin naman po dito sa ating ka-vibes, sabi niya. Ang nagpapasaya at nagpapangiti po sa akin ay yung aso ko. Kasi kahit bad trip ako, isang kalabit lang niya, napapangiti na ako. Aww. Alam niyo, nakaka-mystery yung magka-aso. Kasi si DJ Robbie, I do love animals, especially dogs, mga ka-vibes. I do love cats din naman, pero I have a soft heart talaga pagdating po sa mga aso. And I used to have an Aspin. Opo, asong Pinoy, Aspin. And namatay siya like last year lang bago magpasko. Sobrang nakakalungkot nun. Kasi mas matanda pa siya sa ilang ko mga kapatid. Parang 15 years ko siyang inalagaan. And it was just last year nung namatay siya. So, talaga naman. Oo, nabumar tayo dyan. And probably it's time na din mga ka-vibes, no? Na mag-alaga ulit tayo ng panibagong aso. And ayon naman dito, sabi niya, sweldo. Lalo na kapag pumasok na sa bank account po. Sino pa naman may ayaw ng sweldo? And lalong-lalo na nga po mga ka-vibes. Payday Monday ngayon. Ano naman paldo-paldo ang animal listeners right now? Sana mapahiram niyo si DJ Rob. Katapos na ng balik. Katapos na ng mundo. At katapusan ko. Charez. Sabi niya, sabi naman dito ha, yung taong gusto ko po, yung aking boyfriend, kahit simpleng message lang, ay good mood na ang buong araw ko.
8: Uy, sana all!
7: Eh di kayo na ang anak ni Lord. Eh di kayo na ang pinagpala na sa babaeng lahat. Sorry lang. Pero yun nga mga ka-vibes, eh no, syempre kung may special someone tayo, sila talaga ang bubuo ng ating mga araw. Kaya naman shout out sa mga ka-vibes natin na masaya ang lagay ng puso. Oo. At sa ating mga ka-vibes din na hindi gaanong masaya ang kanilang mga puso, hayaan nyo. Magbe-break din yung mga yan. Hoy, joke lang. Stay strong po sa lahat ng in a relationship. Hindi lang in a relationship ha. In a happy and strong relationship. Anyways, mga ka-vibes, yan nga po ang ilan sa inyong makasagutan. Oh, wow. Maaari pa din po kayong magpadala ng inyong mga kasagutan dahil sa akin pong pagbabalik ay ipagpapatuloy po natin ang ating usapan at ang anong pong katanungan for tonight. Ano o sino ang nagpapangiti sa iyo? For your answers, you can message me at 0926-079-8708 or sa ating pong official Facebook account, it's GV99.9FM. O kaya naman kung parte kayo ng ating team online, ay maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe dyan. Anyways mga ka-vibes, magbabalik together po muna tayo. At ang anumang sunod na awitin, this is Tusa by Carol G featuring Nicki Minaj. Once again, ako po si DJ Robbie. Only here, GV99.9. Your good vibes.
9: Dime lang.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan!
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
5: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
6: Ay, pisan-pisan.
7: Ah, pisan, bakit?
6: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
7: Uro ba, pisan? Puro mahabol ko yung class ko.
6: Pero, di ko nahihinto.
8: Ayaw ko na.
9: Hala? Joke pala yun?
10: Hello? Sa GV99 po ba ito?
11: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipagtsikahan.
12: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
9: Bongga!
13: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
9: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti.
12: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
13: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
12: Mula Lunes hanggang Biyernes. Ito lang sa GV99.9, your good vibes.
14: Papahuli ka pa ba?

0: That song was brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozep Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Keep the music up and stay safe while driving. Only here at GBE 99.9, your good vibes.
6: You are listening to DJ Robbie.
7: Oras na nang sa buong kabuluan ng Pilipinas, 7:49 in the evening of Philippine Standard Time. Bing, bing, bing. Maraming salamat po mga kabayo sa patuloy niyang pagsubaybay. Opo. Pero ito na nga po ang anong pinag-uusapan for tonight's program. At dahil nga po ngayong araw ay sinasalibrate natin ng Smile Power Day, ang anong pong question of the night ay ano o sino ang nagpapangiti sa iyo? Kaya naman mga ka-vibes, babasahin ko po ang inyong mga mensahe sa atin at ang inyo pong mga kasagutan. According to this individual, sabi niya masarap na pagkain. Hindi ito ang solusyon ng lahat, pero nakakatulong ito. Alam niyo mga ka-vibes, kaya napakasarap talagang kumain, lalo na kapag gutom na gutom ka na, like right now si DJ Robby. Kasi ito po ay nakapagbibigay sa atin ng happy hormones or cortisol, mga kawes. Kaya may tinatawag tayong stress eating kasi nababawasan yung stress sa pagkain natin dahil mas dumadagdag po ang ating happy hormones. So yun yung reason kung bakit madalas sa inyo kapag kayo ay nai-stress, kayo ay nag-stress eating. Kasi nga naman nakakapag-ease siya ng mga problema at stress na iyong nararamdaman. Pero ano nga ba masarap, pinakamasarap na Filipino food for you guys? What are some of your favorite foods? Well, si DJ Robbie, nakain ko po ang aking paboritong pagkain. Kasi kahapon nga po, na-celebrate po namin ang kapistahan ng aming barangay. Happy Piyasa po sa aking mga kabarangay. And ang favorite food ko po talaga is pochero. Napakasarap naman po talaga ng pochero. Yung manis na manis. Tapos savory. Tapos merong saging. Hindi ko lang alam kung bakit may saging sa pochero. No, kahit wala siya or meron siya, kakainin ko pa rin siya. At bukod sa pochero, mga ka-vibes, I really love desserts. I really love sweets. And one of my favorite desserts ay ice cream po. Though hindi ko siya makakain ngayon kasi napakalamig naman ang panahon. Tapos mag-ice cream ako, di ba? Parang hindi siya give eh. So bukas lang ng tanghali siguro mag-ice cream si DJ Robby kasi nga nag-crave ako ngayon right now. Ay, kaya ba mga ka-vibes, what are some of your favorite foods? Please let me know. Anyways, let's move on. Sabi niya pa dito, DJ Robby, ang nagpapangiti po sa akin ay yung mga lumang pictures at memories. Ay mga kapags, true yun. Kapag kayo ay tumitingin sa mga larawan or litrato from the past, nung kayo ay bata pa, tapos makikita mong litrato ay hubo pa kayo. Naman talaga nakakatuwa at ang sarap nga naman maging bata. Kasi wala silang problema, hindi nila iniisip yung mga pagkain, yung mga kakainin nila, yung mga gustusin. At nakakamiss nga din naman talaga maging bata. Oo. At the same time mga ka-vibes, yung mga happy memories na kaya madalas ngayon, no, napakaswerte natin dahil meron tayong technology na. With the use of technology like phones and cameras, nagka-capture natin yung mga very amazing moments and unforgettable moments. So meron tayong luxury na kapag gusto natin mag-bring back the memory lane, ay bubuksan na lang natin ang ating mga cellphones, ang ating mga photo books. May photo books pa ba ngayon? Wala na ako nakikita eh. Pero yun, mga kapag isang ating mga pictures at aalalahanin natin yung ating mga masasayang larawan. So, kind of understand din, kind of get it din, why people wanted to post everything online para nga naman documented ang mga kaganapan nila sa buhay. Okay, basahin natin ito kay Billy. Sabi niya, hotdog ba DJ, hindi mo favorite? Alam mo, favorite ko talaga ang ulam, Billy, yung hotdog. Sana mabigyan mo ako ng isang balot na hotdog, Billy. Ha? Kasi alam niyo mga kapibs, kasi right now, one of my goals sa buhay is mawasan yung ating mga processed food. So medyo naglalaylow si DJ Robby sa pagkain ng hotdog. Pero namimiss ko lang ako din kumain ng hotdog sometimes. Kasi nga, medyo matagal na yung huli, Billy. Anyways, oras na lang sa buong kapuruan ng Pilipinas, 7:53 in the evening Philippine Standard Time. At ngayong araw po, makakasama niyo po ako hanggang ngayong mag-aalas 8 ng gabi lamang. Pero wag kayong kalala, ulitin po bukas ay balik na po tayo sa ating regular time of programming, 6 p.m. to 9 p.m. Pero para sa ngayon, ako po ay nagpapaalam na. Maraming salamat sa ating mga kabayos sa tumutok kanina pa alas 1 hanggang ngayon mag-alas 8 ng gabi. Bukas mo muli, ay makakasama niyo muli si DJ Robby. All here sa inyong pinakababoritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robby. At para po sa aking bye-bye song, tayo po ay magpalakpakan. No? This is Boom Clap by Charlie XCX. Once again, DJ Robby here. All here, GV 99.9. Your good vibes.

0: init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dadma, kayod tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Makalag
3: ang mahal naman. 20 na lang.
4: Kilo nga nito.
5: Awat muna!
4: Ah!
6: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
7: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
9: GV 99.9.
10: Yar, good vibes.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling, Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bossing, bossing!
5: Oh,
4: paeg ka, uulan ng bigas.
5: Abay, oo! Para din ako bibili.
4: Pero, nakasako.
6: Ayaw ko na.
7: Hala? Joke pala yun?

0: Oo, natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya, ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama nyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
3: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

0: Thank you, DJ.
1: That song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo.
5: Isang paalala mula sa GV99.9.

0: Cheerio! Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming! Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gv999.live
2: para sa good vibes na walang humpay!
3: Dito sa GV99.9,
2: your good vibes! Masaya dito!
4: Aye.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Solo. Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
4: Robby! DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

0: Diretso ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Shape of You.
1: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes!

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipag-transaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes.
6: Masaya dito.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.1.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.1.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB99.9. Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler.

0: GB99.9.
1: Rentahin na tayo, mga kabay.
2: Rentahin na.
3: GB99.9.
2: Rentahin na.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

Tag init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Chico Marraco.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30 anyos.
1: GV99.9.
4: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!
6: Doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Mga kabikes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

0: Pasensya ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music mo na tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Kabikes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!

init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Ka-vibes, naka-radyo ko pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9 and your

Radio Station, GBE 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: That's fine.
1: You used to call me on my. You used to.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at kumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

from top foreign hits.

0: Pasensya ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo.
5: Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: That song is brought to you by
1: ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
0: Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: New Alaksan Extra.
2: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: 30
5: anyos na tayo, mga ka-vibes!
6: 30 na tayo, mga ka-vibes!
7: 30 years na ang GV99.
8: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
6: GV99.

0: You are listening to Good Vibes Morning with DJ Frankie.
1: I have sipon, I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab quality yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 0-43-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
4: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
5: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
6: Alam mo ba MLMC, mommy?
7: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
5: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
8: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
9: Barangay Marawi.
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
8: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
10: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
11: Ay, Botchoy, Botchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
12: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
11: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
12: Oo, ayaw ka na!
13: Wala! Joke pala yun!
14: Morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
15: Talagang good vibes morning dahil kasama niyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
16: mula sa mainit na palitaan.
17: Kayo ay nakatutok sa GV.
18: Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frank.
17: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying.
18: Patuloy ang paglupo.
15: Hanggang sa umagandang kwentuhan.
18: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
15: Makakasama niyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
19: DJ Frankie
15: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
0: DJ Frankie. DJ Frankie.
9: GV Balita Express. GV Balita Express.
20: Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga.
9: GV Balita Express. GV Balita Express.
20: Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas.
9: GV Balita Express.
20: GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan.
9: GV Balita Express.
20: GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
21: Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie. At kasama rin natin on the other line, DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Mali, ito po ang
9: GV Balita Express.
21: 6:34 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Hatid sa atin ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. At dako na tayo sa headlines balita. PBBM at Putin magpupulong para palakasin ang kooperasyon sa enerhiya at food security. NBI, tinutugis na ang mga nasa likod ng paghack sa mga website ng gobyerno. At 14 na lugar sa Mindanao, nasa state of calamity matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Mga residente umalma sa 140 million pesos na road project sa Laguna. DPWH hinihingan ng paliwanag. At debris na may mga dayuhang marka natagpuan sa baybayin ng Lian, Batangas. Para sa detalye ng berita, umpisahan natin sa nakatakdang aktibidad ni PBBM. PBBM at Putin magpupulong para palakasin ang kooperasyon sa enerhiya at food security. Ang detalye ng balitang iyan, hatid sa atin ni DJ Joey Boy. Pasok!
9: GV Balita Express.
22: DJ Frankie, kinumpirma nga ng Department of Foreign Affairs o DFA na magkakaroon ng bilateral meeting sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin bilang bahagi ng paggunita ng 50th anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Russia. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, sinabi ni DFA Assistant Secretary Dominic Imperial na inaasahang tatalakayin ng dalawang leader ang mga hakbang upang higit pang mapalakas ang operasyon ng dalawang bansa sa larangan ng enerhiya at food security. Pag-uusapan din sa pulong ang ilang mahalagang regional at international issues kabilang ang epekto ng nagpapatuloy na krisis sa gitnang silangan sa seguridad ng supply ng enerhiya at pagkain. Gayunman, sinabi ni Imperial na hindi pa maaaring pangunahan kung magkakaroon ng kasunduan ang Pilipinas at Russia kaugnay ng supply ng langis, nuclear energy at renewable energy, at mas mabuting hintayin na lamang ang magiging resulta ng pag-uusap ng dalawang lider. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
21: Maraming salamat DJ Joey Boy. Samantala sa NBI naman, pinutugis na ang mga nasa likod ng pag-hack ng mga website ng gobyerno. Para sa detalye ng balita,
9: GV Balita Express.
21: Pinutugis ng National Bureau of Investigation o NBI ang mga nasa likod ng pag-hack sa ilang mga government websites sa bansa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, natukoy na ng ahensya mga posibleng sangkot sa mga sa insidente at nagpapatuloy ang kanilang investigasyon upang makilala at mapanagot ang responsable sa ilalim ng batas. Nauna nang umako ang grupong tinatawag na NullSec Philippines sa paghack at pagbabago ng ilang bahagi ng website ng gobyerno. Nag-iwan din umano ang grupo ng mensahe na naglalaman ng babala at pagpatikos sa Senado. Samantala, inuulat din na nabiktima ng kaparehong cyber attack ang website ng House of Representatives kung saan may mensaheng tumutuligsa sa pamahalaan kaugnay ng mga isyu ng korupsyon at tiwala sa publiko. Nililinaw naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na walang sensitibong datos na nakompromiso sa insidente. Ayon sa ahensya, ang mga naapektuhan lamang ay pampublikong website at hindi ang internal systems ng mga tanggapan ng gobyerno. Patuloy ngayon ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang buong lawak ng cyber attack at maiwasan ang kahalintulad na insidente sa hinaharap. para sa GV Balita Express. Ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. Sa ibang balita naman, 14 na lugar sa Mindanao na sa state of calamity matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Ang detalye ng balita, hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
1: GV Balita Express.
22: Umabot na sa 14 na lokal na pamahalaan sa Mindanao ang nagdeklara ng state of calamity kasunod ng malakas na magnitude 7.8 na lindol na tumama sa rehiyon noong Hunyo 8. Ayon sa Office of Civil Defense o OCD, kabilang sa mga apektadong lugar ang ilang bayan sa Davao Occidental, Sarangani at South Cotabato. Dahil sa deklarasyon, mapapabilis ang pagbili ng relief goods at iba pang pangunahing pangangailangan para sa mga residente. Ipinatutupad na rin ang price freeze sa mga pangunahing bilihin upang maiwasan ang pagsasamantala at pagtaas ng presyo habang nagpapatuloy ang pagbangon ng mga apektadong komunidad. Batay naman sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mahigit 176,000 pamilya o higit sa 736,000 individuals ang naapektuhan ng lindol. Nakilala rin ang 65 pagkasawi at mahigit 57,000 bahay na nasira, kabilang ang mahigit 10,000 na tuluyang nawasak. Ayon pa sa OCD, malaking hamon ngayon ang pagpapatayo ng mga nasirang tahanan at pagtukoy kung ligtas pa bang tirhan ang mga dating komunidad. Nakikipag-ugnayan na rin ang ahensya sa Mines and Geosciences Bureau upang malaman kung kinakailangan ng ilipat ang ilang residente sa mas ligtas na lugar. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
21: At House Prosecutor, sinihiling ng media access at paggamit ng Filipino sa impeachment pre-trial ni VP Sara Duterte. At para sa ating update sa nalalapit na impeachment, ang detalye ng balita.
1: GV Balita Express.
21: Hiniling ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na payagang makadalo ang media at magamit ang wikang Filipino sa nalalapit na pre-trial conference kaugnay ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Jinky Beatrix Luistro, kabilang ito sa mga minungkahing ihahain nila sa pre-trial briefing sa June 18. Upang maging mas bukas, malinaw at madaling masundan ng publiko ang proseso ng paglilitis. Bukod dito, isusulong din ng prosekusyon ang pagsasali ng mga talakayan sa iba't ibang dialekto, pagpapatupad ng open rules sa pagtatanong at pagbibigay diin sa katotohanan o substance over technicalities kaysa sa mga legal na technicalidad. Gayunpaman, nilinaw ni Luistro na mananatiling sarado sa publiko at media ang mismong pre-trial conference dahil ito ay ang pangunahing nakatuon sa pagmamarka ng mga ebidensya at pagtatalakay sa mga kasunduang pag-uusapan na magkabilang panig. Tiniyak naman ng prosekusyon na lahat ng magiging kasunduan at mahahalagang kaganapan ay sa pagpupulong ay ilalabas sa publiko bago magpalabas ng pinal na kautusan ang Senate Impeachment Court. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. Pasadahan naman natin ang mga balitang Southern Luzon. Mga residente umalma sa 140 million pesos project sa Laguna. DPWH, hinihingian ng paliwanag. Nasa kabilang linya pa rin, DJ Joey Boy, pasok.
1: GV Balita Express.
22: DJ Frankie, umaalma nga ang ilang motorista at residente sa ginagawang rehabilitasyon sa bahagi ng Cavinti Caliraya Road sa Laguna dahil umano sa maayos pa nitong kondisyon bago simulan ang proyekto. Batay sa nakapaskil na project billboard, mahigit 140.4 million pesos ang inilaan para sa halos 3 kilometrong asphalt overlay ng naturang kalsada. Ang proyekto ay pinondohan sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act at ipinatutupad ng DPWH Regional Office 4A. Sa mga kumakalat na video at pahayag sa social media, kinwestiyon ng mga mamamayan kung bakit isinailalim sa pagkukumpuni ang isang kalsadang hindi pa umano lubhang sira habang may iba pang lansangan na mas nangangailangan ng agarang rehabilitasyon. Dahil dito, nananawagan ang mga residente at motorista ng mas malinaw na paliwanag mula sa DPWH hinggil sa batayan ng proyekto at sa paggamit ng pondong para rito. Sa ngayon ay wala pang opisyal na pahayag ang DPWH Region 4A Calabarzon kaugnay ng mga puna at tanong ng publiko. Patuloy namang hinihintay ng mga mamamayan ang paglilinaw ng ahensya upang matugunan ang kanilang mga agam-agam. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV99.9, your good vibes.
21: At dog shelter sa Quezon posibleng magsara dahil sa kakulangan ng supply ng tubig. Para sa detalye ng balita, isang masakit na anunsyo ang inilabas ng Aspin Academy Corporation sa Tayabas City, Quezon matapos nitong ihayag sa posibleng tuluyan ng isara ang kanilang animal shelter dahil sa matagal na suliranin sa supply ng tubig. Ayon sa grupo, critical ang tubig sa pang-araw-araw na pangangalaga sa mahigit 70 na rescue dogs na kailangang inaaruga mula sa iba't ibang bahagi ng Calabarzon. Taon na umano ang nararanasan nilang problema mula pa noong 2024 at nagsisikap silang makalikom ng pondo para sa pagpapatayo ng deep well bilang pangmatagalang solusyon. Gayunpaman, sinabi ng Aspin Academy na hindi pa umaabot sa 5% ang kanilang pondong nalilikom. Ilang ulit na rin umano silang humingi ng tulong sa lokal na pamahalaan, ngunit hindi pa natutugunan ang kanilang kahilingan. Sa kabila nito, nananatiling bukas ang grupo sa pagpapaampon ng mga aso at binibigyang diin ang kanilang layunin ay makahanap ng permanenteng tahanan para sa bawat rescue animal. Patuloy ding nangangailangan ng pagkain, gamot at iba pang suporta ang mga alaga habang hindi pa nagsasara ang pasilidad. Panawagan ng grupo sa publiko na mag-adapt, mag-donate at mag-volunteer o kahit magbahagi lamang ng kanilang panawagan upang makatulong sa patuloy na pangangalaga sa mga aso. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At debris na may mga dayuhang marka na tagpuan sa baybayin ng Lian, Batangas. DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita
22: Express. Nasa kustodiya na ng Philippine Coast Guard o PCG ang isang hindi pa matukoy na debris na may mga dayuhang marka matapos itong matagpuan sa baybayin ng Sitio Talim, Barangay Luyahan sa Lian, Batangas sa kahapon na Hunyo 15. Ayon sa Coast Guard Substation Lian, isang concerned citizen ang nagulat hinggil sa presensya ng isang malaking metal na bagay malapit sa dalampasigan, dahilan upang magsagawa ng verifikasyon at inspeksyon ang mga otoridad. Sa paunang pagsusuri, tinatayang may habang 20 talampakan at lapad na 10.5 feet ang naturang debris at gawa umano sa aluminum. Napansin din ang ilang dayuhang karakter o sulat na nakaukit dito. Ayon sa ginamit na available translation tools, posibleng tumutukoy ang nakasulat na marka sa katagang Antenna Transmission Window 5. Gayunman, hindi pa matukoy ng mga otoridad ang eksaktong pinagmulan at gamit ng nasabing bagay. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng Philippine Coast Guard sa mga kinauukulan o kaukulang ahensya upang matukoy ang pinanggalingan at kahalagahan ng debris. Samantala, tiniyak ng Coast Guard na patuloy nilang imo-monitor ang sitwasyon at magbibigay ng karagdagang impormasyon sa oras na makompleto na ang kanilang investigasyon. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
21: Samantala, 21 years old na magsasaka, tiklo sa bypass operations sa Balayan, Batangas. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. Arestado ang isang 21 years old na magsasaka matapos masakote sa ikinasang bypass operation ng Balayan Municipal Police Station sa Barangay Caloocan, Balayan, Batangas noong June 14. Kinilala ng pulisya ang suspect bilang residente ng Barangay Magabe, Balayan. Nahuli ito matapos umunong magbenta ng hinihinalang illegal na droga sa isang pusher buyer sa isinagawang anti-illegal drug operation. Nakumpiska mula sa suspect ang 2 sachet ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na kalahating gramo at tinatayang halaga ng 3,400 piso. Narecover din ng otoridad ang buy bust money at isang coin purse. Agad na ipinaalam sa suspect ang kanyang mga karapatan bago ito dinala sa kustudiya ng Balayan Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon at pagsampa ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon sa pulisya, gumamit ng body-worn cameras ang mga operatiba sa buong operasyon. Nasaksihan din ng mga kinatawan mula sa Department of Justice at barangay ang isinagawang inventaryo ng mga nakumpiskang ebidensya upang matiyak ang wastong proseso ng operasyon. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GB 99.9, your good vibes. At isa pang magsasaka, arestado matapos barilin ang kapitbahay sa Lobo, Batangas. Ang iba pang detalye ng balita, hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
2: GB Balita Express.
22: DJ Frankie, sa Lobo, Batangas nga arestado ang isang 43 anyos na magsasaka matapos umanong barilin at masugatan ang kanyang kapitbahay sa barangay Balibago, Lobo, Batangas. Kinilala ng pulisya ang suspect sa alias na Jonathan at ang biktima naman sa alias na Ronaldo, 57 anyos na caretaker. Ayon sa investigasyon, nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang dalawa noong umaga ng Hunyo 11 dahil sa matagal na umanong hidwaan. Matapos ang pagtatalo, umuwi umano ang suspect at kumuha ng improvised caliber 22 rifle bago bumalik sa lugar ng insidente. Pagdating nito, agad umanong pinaputukan ang biktima at tinamaan sa leeg. Sa kabila ng tama ng bala, nakahingi pa ng tulong ang biktima at agad na naisugod sa ospital kung saan ito nagpapagaling sa kasalukuyan. Mabilis namang nagsagawa ng follow-up operation ang mga tauhan ng Lobo Municipal Police Station, katuwang ang mga opisyal ng barangay na nagresulta sa pagkaka-aresto ng suspect at pagkakasamsam ng ginamit na armas. Personal na alita ng nakikitang pangunahing motibo sa insidente. Kasalukuyan ang nasa kustudiya ng pulisya ang suspect habang inihahanda ang mga kasong isasampa laban sa kanya. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9, your good vibes.
21: At tako naman tayo sa ating weather update.
2: GB 99.9, weather update.
21: Makakaranas ang Batangas at malaking bahagi ng bansa ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ngayong araw. Ayon sa PAGASA, ang Silangang Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental ay maapektuhan ng easterlies o mainit na hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko. Posible ang pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na makakaranas ng malalakas na thunderstorms. Samantala, ang Metro Manila, Batangas at iba pang bahagi ng bansa ay makakaranas din ng mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog dulot ng localized thunderstorms. Sa Batangas, inaasahang maglalaro sa 25 hanggang 34 degrees Celsius ang temperatura ngayong araw. Mananatiling mahina hanggang katamtaman ang ihip ng hangin mula Timog Silangan hanggang Timog Ganluran at bahagya hanggang katamtaman ang kondisyon ng karagatan. Sa limang araw na forecast ng PAGASA, magpapatuloy ang posibilidad ng mga pag-ulan at thunderstorms sa lalawigan. Inaasahan din pong aabot sa 35 hanggang 36 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura sa Martes hanggang Biyernes. Maging mahina hanggang katamtama naman ang ihip ng hangin sa buong bansa, habang mananatiling bahagya hanggang katamtaman ang taas ng alon sa karagatan. Pinapayuhan po ng PAGASA ang publiko na manatiling alerto, lalo na sa mga lugar na posibleng makakaranas ng malalakas na pag-ulan at biglang pagbaha. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GB 99.9, your good vibes. 6:52 AM on the clock, Philippine Standard Time, hatid sa atin ng Nizep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. At yan ang kabuuan ng ating balita ngayong umaga. Manatiling nakatutok sa The Most Influential Good Vibes Radio Station. Ako po si DJ Frankie at kasama natin on the other line, DJ Joey Boy sa GB 99.9, your good vibes.
2: GB Balita Express. GB Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GB 99.9 Batangas. GB Balita Express. GB Balita Express. GB Balita Express.
20: Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express.
3: Sa bukid, dapat laging palaban.
4: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
6: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: GV 99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Pabili nga nito.
3: Magkano
2: ang mahal naman?
3: 20 na lang.
2: 1 kilo nga nito.
1: Awat muna!
4: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Rexido Forte.
6: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: DJ Frankie. DJ Frankie.
9: AM on the clock. Philippine Standard Time. Kayo pa rin ay nakatutok sa GV. Sa Good Vibes Morning. At nakatutok kayo sa GV 99.9. My name is DJ Frankie. At nandito na tayo sa ating segment na Good Vibes Balitaktakan. Pero bago ang lahat, binabati ko muli ang Teboy's Binalot. Si Tito Teboy, Good Vibes Morning. Baka nagda-drive ka ngayon. At sa lahat ng nakikinig sa atin, sa yung mga taga Air Force dyan, at mga taga Mabini, ayan, batch, lahat ng batch. Nakalimutan ko. But anyway, thank you so much sa pakikinig. Nalaman ko kahapon kasi may napuntahan tayo. Ang dami pala nakikinig sa atin na taga Mabini Academy, batch 89 hanggang 99. Ayan, hello sa inyo. Good vibes morning. And kila Tita Teboy dyan, good vibes morning po sa Teboy's Binalot. Nag-open po sila sa Barangay Dagatan, Lipaseri. And yan, sa lahat ng mga taga-Lipa City, sa lahat ng athletes dyan, mga swimmers, hello sa inyo, mga friends ko. At ayan, maganda ang ating Tuesday morning, pero pumalo na po, mas maganda pa to. Pumalo na po ang pag-rollback, no, ng presyo ng diesel at kerosene. Pero ang gasolina may onting kembot na pagtaas. Kaya hayain na, at ganun din eh. Pero ngayon, this morning, kausap na ay kabaliktakan natin. Si DJ Joey Boy, Good Vibes Morning, DJ Joey Boy. Bati ka naman sa ating mga ka-vibes.
10: Yes, Good Vibes Morning sa ating mga ka-vibes na nakatutok sa atin ngayong morning. Uy, maganda ang sikat ng araw din sa Batangas City, DJ Frankie. Bagamat kahapon ang hapon, ay may mga pagkulog at pagsidlat. Eh, hindi naman tumulan. Ayan.
9: Oo, diba? Parang ano lang, nagalit lang. Hindi umiyak, nagalit lang, ganon. Kapag hindi dumedretso.
10: Pero may nabalitaan tayo, DJ Frankie, na dyan sa bahagi ng Santo Tomas at Laguna, Kalamba, Laguna, ay inulan sila ng ano kahapon na may kasamang yelo.
9: Hailstorm. Actually, nung isang araw din, I think nung weekend yon, sa Lipa City din, parang ang aking kamag-anak ay nagwo-work from home. Tapos pagtingin niya din sa bubungan, ay gabato ang itsura ng hailstorm. So, if ever man may pag-asa station dito, ano, ay malalaman talaga yan. Pero yun, ingat tayo mga ka-vibes. Baka mabukulan ng noo. Nakakabukol ba yun ang noo, DJ Joey Boy, pag natamaan ka ng hailstorm? Kaya lagi kayo magbabao ng payong tsaka parangga sa ulan. Yun lang yun. Tama ba, DJ Joey Boy?
10: Talagang nakakabukol yan, sigurado, DJ Frank. Kasi hindi naman natin masasabi kung gaano kalaking yelo. Baka mamaya magkatotoo yung ating ano payag na tiglilimang piso na bigla magbagsakan sa atin.
9: Alam mo yung ano, naka-plastic pa, tapos yung tag-sampu mo dyan, pumatak, yun ang malalang hailstorm. Kaya mga ka-vibes, magdala po tayo ng payong, parangga sa ulan, kasi nga, rainy season na ngayon. Pero ang pinakamahirap, DJ Joey Boy, yung ang humid ng hangin, napakainit ng hangin, pero umuulan din naman, tapos ayun nga ano, kukulog, kikidlat lang, tapos hindi papatak yung ulan, ay ang pagkakainit.
10: Ay, lalo na.
9: Pagkagayon. But anyway, ay punta muna tayo dito sa balitang national, international. Bakit national, international? Kasi ito na balitaan natin kanina, DJ Joey Boy. Si Presidente Bongbong Marcos at si President Vladimir Putin ng Russia ay magpupulong para palakasin ang kooperasyon sa energy and food security. So ito mga DJ Joey Boy, ang alam natin may mga advanced ano din eh technologies and system ang ginagamit ng Russia. And I think siguro mag-sharing of knowledge sila kasi isa-celebrate din yung 50th anniversary ng diplomatic relations ng bansang Russia at Philippines. So ito po ay inihayag kasi syempre pag may activities ang presidente ay sinishare din naman sa publiko. DJ Joey Boy, ano pa kaya ang mangyayari dito sa pag-meet ni PBBM at ni President Vladimir Putin ng Russia?
10: Oo, masasabi nating mahalaga, DJ Frankie, itong mangyayaring pagpupulong na ito. Ano, dahil syempre alam naman natin ang sitwasyon ng mundo ngayon. Tayo po ay nasa kalagitnaan ng krisis, lalong-lalo na sa enerhiya at saka dito nga sa produktong petrolyo. Ano, kaya itong meeting na ito, harinawa, sana na ay mapag-usapan yung mga krisis o tugon sa krisis tulad nga ng langis at syempre pa yung kuryente. Alam naman natin na dito sa atin ay isang challenge pa rin ang kuryente. Pero maganda na marami na rin sa ating fina-factor o sumusuporta sa renewable energy. Mm-hmm. Marami na rin yung mga nagso-solar at saka nakikita natin dito sa mga kakalsadahan ng Batangas, lalo na dito sa Batangas City, DJ Frankie, na may mga yung ka-elisi, kamay ng sa windmills, yung mga mga galamay ng windmill ay nakatambak dito ngayon sa Batangas.
9: Ay!
10: Mga itatayong windmills.
9: Ah,
10: yes, dito sa bahagi ng Mabini at ng Batangas City. Ayan, kaya maganda na ito ay nai-introduce na sa atin dito sa Pilipinas, pero mas maganda nga sana kung tayo ay mabibigyan at matutulungan pa ng Russia dahil mas advanced naman yung kanilang sitwasyon doon.
9: Yes, and actually the very ideal destination para magtayo ng windmills ay dyan sa Batangas, especially when it comes to equipment. Tandaan yung mga ka-vibes yung ano, yung hélice ng windmill na dumaan from Batangas Pier. Tapos dumaan sila dito sa Lipa City sa Tambo. And then tumawid sila papuntang Laguna. So ganon, I think it's also

0: Naku-curious ako kasi different yung agriculture setting sa bansang Russia kasi syempre tropical country tayo. May mga tumutubo ditong crops or vegetables, mga ganyan, or mga puno na wala naman doon sa bansa. So, siguro the sharing of knowledge ay magiging beneficial and hopefully talagang beneficial talaga ang magiging pagbiyahe na ito at ang pag-meeting na ito. Once again, mga ka-vibes, meron din tayong inaalagaan na diplomatic relations at bahagi din ito ng paggunita ng 50th anniversary ng diplomatic relations ng Philippines at Russia. DJ Joey Boy, may maidadagdag pa ba tayo doon?
1: Oo. Nung napanood natin yung interview doon sa pre-departure briefing ng Malacanang DJ Frankie, nabanggit din doon na about doon sa food security na parang mas palalakasin pa natin yung pag-e-export ng ating mga kalakal sa Russia dahil nga magkaiba tayo ng geography. So mas marami tayong produkto dito na wala doon sa Russia. Kaya yun, more on export ang I believe ang mangyayari. At pagdating naman ng sakuna dahil nga ang Pilipinas ay isa sa palagi at most vulnerable country sa buong mundo pagdating sa mga natural calamities ay susuporta naman ang Russia pagdating sa mga ayuda yan sa pagkain at sa mga infrastructure. Ganyan.
0: Oo. Siya, sige, padalha. Padalhin ng tawilis. Padalhin ng kaping barako. TG Joy, may ano ipapadala natin dyan? Food security, patikme.
1: Kung kaya nga
0: patikme.
1: Natin magpadala doon ng lume, eh bakit ka hindi?
0: Oo, patikme rin ng bangus, mga gayaan. Ay, bangus kaya doon. And ito, fun fact mga ka-vibes ha, ang coldest place in the world ay matatagpuan po sa bansang Russia. O, diba? Mahalaga ang may alam. But anyway, talon tayo. Magandang usapin ha, magandang lugar din ang Russia. Kung iisipin natin.
1: Yes.
0: Pero in the textbook history, parang ayaw doon ng mga tao since war, yung common mentality na kaakibat pag sinabing Russia, ay may war dyan, ganun. May mga good side din, mga ka-vibes. And marami din Pilipino dyan, ha? Marami din Pilipino. Kahit saan talagang lupalop ng world, may Pilipino. So, mabuhay ang Pilipinas. Anyway, talon tayo sa yung mga nang hack. Hello. Sa hackers po, huwag nyo kami iyak. Hello po, good vibes morning. Tigilan na natin yan. At NBI naman ang tumulong na kasi nung I think kahapon yon DJ Joey Boy, nabanggit natin na ang PNP po ay humihiling sa kanilang cybersecurity group. And this time, eto na yung yung NBI, tumulong na sila sa pagtugis. And I think may umako yung grupong NullSec Philippines sa pag-hack. Ano masasabi mo doon, DJ Joey Boy?
1: Ang galing ninyo. Ang galing ng NullSec Philippines.
0: Oh.
1: In fairness sa kanila kasi alam naman natin.
0: To be honest,
1: alam naman natin,
0: Ayan, DJ Joey Boy, ayon nga kay Director Melvin Matibag, natukoy ng ehensya yung posibleng sangkot. Pero nung nauna po, nung I think din yun sa Congress na umamin yung NullSec, and for sure binibigyan din nila bakit nila ginawa. Parang they're creating a movement na they want to be parang, gusto nila na maging aware din yung inattack. Dahil nga sa mga katiwalian. Iyon lang po yung kanilang heart kung ba't nila ginagawa to. Parang sinashake lang. Kasi kami din, tayo ding mga Pilipino, nasashake tayo sa manangyari. So, baka bigyan natin to ng buko shake, mango shake. Kasi sinushok lang natin yung mga bagay-bagay para magising na inaantok ata at kung ano-ano nang iniisip ng mga ito kasi sa katiwalian nga ayan kino-compromise nila yung yung cybersecurity. Pero let's always do good things so we also receive good things. Ano masasabi mo pa diyan, DJ Joey Boy?
1: Ako nga, to be honest, personal level opinion ito, DJ Frankie. Parang sa pagkakataong ito, kahit na na-hack yung website ng Kongreso at saka ng Senado, parang okay lang. Sa akin, personal level. Okay lang. Kasi parang it's their way of a protest. At sa dami nga nang nangyayari sa atin at sa kaguluhan na nangyayari sa atin dito sa bansa, parang sige, supportahan na natin yung NullSec. Dahil nga, again, it's their way of protest. Ito ay pagpapaalam sa mga leader ng ating bansa na kailangan niyo nang umalaw. Pero again, it's a personal opinion.
0: Yes.
1: Na

0: kay Joey Boy, mga ka-vibes.
1: Oo. And one thing ito, DJ Joey Boy, no, mga ka-vibes. Ay, pwede kayo makijump in sa ating usapan dun sa aming online streaming platform na GV999.live. May live chat dun sa ibaba. At pwede pa rin kayo mag-send ng mensahe sa aming official Facebook page na GV99.9FM. At tayo magkwentuhan this morning. Ito, DJ Joey Boy, napansin ko, parang walang sense of urgency or kumbaga fear or kaba. Yung parang ganun lang. Na siguro, wala masyadong contents ang mga website na ito. Kaya, carefree lang, ganun. Not, parang hindi siya national, ay, ano ba? Hindi siya threat for them. Yun, hindi siya threat for them. Kaya, siguro, dinitreat lang nila lightly. Kasi, parang hindi sila natatreat talaga. Kahit sinishake na sila. Yun, mga ka-vibes. And DJ Joey Boy. So, anong masasabi mo dun? That's another angle, no? To look at.
0: Yes, another angle to look at. At hindi nga natin alam kung talagang binibisita ba ng mga ultimo ng mga senador o ng kongreso yung kanilang website. Ano, parang wala lang naman. Siguro that's only for formality or siguro para for documentation purposes lamang, pero technically parang hindi naman ganun kadami ang pumupunta sa website. Kaya parang ano din, wala. Kaya parang wala siyang, hindi ganun kalaki yung impact. Para sa ating mga leader.
1: Let's
2: say. Aray ko.
1: But anyway, DJ Joey Boy, ito naman ay ano. Sana naman wala namang na compromise. Ayan, sabi pala, wala naman daw na compromise. Bahagi lang ng protesta. Pero in the future, nako, kung nahak kayo, basta ganyan. What more kung ano pa. And when it comes to data privacy, nako, that's a whole nother topic. Especially sa use ng social media natin. Mamaya siguro pag-usapan natin ang data privacy. Kasi kahit resibo nyo or mga parcel nyo na may mga pangalan nyo, ayan, very sensitive information yan, mga ka-vibes. And let us treat our data very well. And yung mga viruses, no? I think dyan nagsistart yung mga cyber attacks. And kailangan aware tayo and natche-check natin yung ating mga ginagamit, especially sa social media. And wag po tayo masyado mag-post, for example, birthday mo. Tapos pati yung date at year nandun din. That's data privacy already. That's exposing your private data, kumbaga. But anyway, ayan, malapit ang impeachment. Ayokong pag-usapan. Saka na natin yan pag-uusapan, DJ Joey Boy, no? Eto lang, manggigil muna tayo. 140 million pesos. Meron ka bang ganon, DJ Joey Boy? Kasi merong 140 million pesos. Diyan naman sa may ano, sa Cavinti Caliraya na ba't baga naman ayos na ayos ang kalsada, binakbak daw. Ano bang usapin dyan, DJ Joey Boy? At hindi pa ata nagsasalita ang DPWH Region 4A.
0: Ayun na nga, nag-trending nga DJ Frankie online at napanood ko rin ito kahapon kung saan nga yung isang pagkaganda-ganda, actually parang bagong gawa pa nga yung kalsada. Wala pang masyadong marka ng gulong. Ano, talagang matigas na matigas pa. Ay, binakbak, sinira, dahil daw i-rehabilitate agad-agad.
1: Aba, di dat inaspaltuhan nyo na lang. Ano? Eh baka walang mapaglagyan ang mga ano na i-stop, di ba? DJ Joey Boy. At baka, ano ba nangyayari sa inyo? Naloka kayo.
0: Ang tanga nito DJ Frankie, di yan dito nga, siyempre, sa bahagi ng Laguna. Eh pagkadami-dami po di yung mga liblib na lugar at saka mga farm-to-market road na hindi naman nabibigyan ng pansin. Ika nga, kapag umulan at putikin, talagang napakahirap ilabas at ibiyahe ng mga kalakal. Bakit hindi yun yung simentohin o lagyan ng asfalto at yung pagkaganda-gandang highway na hindi pa man yata, wala pa yatang ilang taon ang nakakalipas ng huling magawa, ay babakbakin at sisirain. At milyones po ito, mga ka-vibes, ang ating pinag-uusapan.
1: Oo, at yun nga, ang proyekto daw ayon sa isang billboard na nakalagay doon, ang nakapaskil sa project billboard ay mahigit 140.4 million pesos inilaan para sa 3 kilometrong asphalt overlay doon sa kalsada. Pero ito, DJ Joey Boy, ang hiling lang naman ng mga tao, nananawagan lang naman ang mga residente ng mas malinaw na paliwanag na bakit daw ganon. ay kakagawa nga lang noon. And true enough, meron pictures and videos kumakalat sa social media. So para po sa wala pa kasing pahayag ang DPWH Regional Office 4A. So baka may nakikinig sa inyo ngayon, ay magpaliwanag naman po sa mga residente doon sa Cavinti, Caliraya. Kasi bakasyonan din tong area na to, DJ Joey Boy eh. Marami diyang yes. Marami diyang mga home rentals and then by the lake yung mga itsura ng area dito. And true enough, maganda dyan sa Laguna. Grabe, Calabarzon, punong-puno ng kagandahan. Pagandahin pa rin natin, wag nating take advantage. Wag ganun. But anyway, eto na ang nakakapukaw sa puso na kailangan natin pag-usapan, DJ Joey Boy. Meron din naman, punta tayo sa Quezon, o, di ba? Puro tayo Calabarzon. Punta tayo sa Quezon Province. Mga ka-vibes, meron kasi doong Aspin Academy Corporation or yung dog shelter sa Quezon Province. Para po sa mga NGOs at agencies na nakikinig na nagagawa pa lang ng proyekto for the year or baka may mga proyekto pa kayong gustong simulan, baka po pwede tayo mag-donate dito sa Cayaba City, Quezon ng mga gamot, ng mga pagkain, ng tubig or pagpapagawa ng deep well dyan sa dog shelter sa Quezon. DJ Joey Boy, ano pang meron dyan? Ano pang kailangan nila? Kasi nagpa-fundraising sila eh.
0: Oo, nagpa-fundraising sila, DJ Frankie, para nga sana magtuloy-tuloy yung kanilang operasyon na mag-adopt o mag-rescue ng mga tao, mga aso. At nananawagan siya sa mga tao, na mag-adopt at mag-tumulong sa kanilang operasyon. Dahil, Frankie, ay base sa kanilang anunsyo, ay mukhang tuluyan ng magsasara ang kanilang animal shelter. Dahil nga po, ang pinakadahilan ay yung supply ng tubig. Mahirap ang supply ng tubig. At alam naman po natin, tayo ngang mga tao, kapag walang tubig ay hirap na hirap. Kung nakakapagsalita lang ang mga aso, siguro ay magliligalig din katulad natin.
1: Oo,
0: kaya doon
1: na.
0: Sa mga nakakapagsalita. Kaya nga doon sa mga nakikinig sa atin, lalo na ho siguro sa local government unit ng Cayaba City, Quezon. Maganda, hindi ho lahat ng lugar ay mayroong rescue or animal shelter na katulad
1: yes.
0: ng meron kayo.
1: Oo.
0: Kaya sana po ay alam, ayon sa ating ulat, lumapit na daw sila sa lokal na pamahalaan. Ngunit hindi daw natutugunan ang kanilang kahilingan. Kaya muli, sa Cayaba City LGU, tulungan po natin ang ating mga animal shelters diyan sa inyong lugar. Dahil yan po ay essential. Alam naman ho natin kung gaano kahirap pag walang tubig.
1: Oo. At ito pa ha, mahigit 70 na rescued dogs ang nandun. Makaka-vibes yung isang ang aso sa bahay nyo. Ang hirap na alagaan. Sila may puso para mag-alaga ng 70 na aso para lang alagaan sila. At mga ka-vibes, pwede din tayong tumulong, pwede tayong mag-adopt, pwede tayong mag-donate, pwede tayong mag-volunteer sa kahit anong bahagi man, kung anong kakayanan mo na pwedeng maitulong dito sa Aspin Academy, ay hanapin natin sila online, DJ Joey Boy. And sana matulungan din natin sila. Mga ka-vibes, yung pang araw-araw pa lamang. And dog food pa lang, di ba? Mahal na kaya niyan. And nung 2024 pa kasi nilang problema, yung tubig. Syempre, mga aso to, kailangan talaga nila ng tubig. And mga ka-vibes, ito ha, essential, bilang sabi nga ni DJ Joey Boy, essential po ang tubig. And mahirap talaga magpatakbo ng ganitong area. And buti nga may ganitong area pa eh. Kaya tulungan natin sila.
0: Yes.
1: Tulungan natin sila. And alam nyo ang mangyayari sa mga dogs na to pag nagsarado na sila. Alam nyo, mga ka-vibes. Kaya wag nating hayaang mangyari yon. And panawagan lang po, once again, baka may mga NGOs, agencies, or mga even sa mga LGU, sa mga city hall, sa mga munisipyo, ang mga aso pong nandito ay yung mga nire-rescue sa buong Calabarzon. So, tulungan natin sila, mga ka-vibes. Sa lahat po ng Tagalog, Calabarzon, sa habang panahon. Napakanta. Naalala ko lang bigla yung kinakanta namin ng grade 3 ata yun. Yung kanta ng Calabarzon. But sobrang intrusive ng thoughts ko. But anyway, ayan, tulungan po natin ang Aspin Academy sa kanilang pag-alaga sa mga aso. DJ Joey Boy, ito, dako naman tayo, mabilisan lamang. Debris na may dayuhang marka. Ano ba? Ito po yung debris ng UFO, debris ng satellite, debris ng ano ga, ang debris ito. Natagpuan daw eh sa Lian, Batangas. O, DJ Joey Boy, anong meron diyan?
0: Actually, talagang malaki. Malaki ang debris na ito, DJ Frankie. Actually, nagsimula yan dahil lang isang concerned citizen ay nagulat nga na may nakita silang isang malaking metal na bagay malapit sa tabing dagat dyan sa barangay Luyahan sa Lian, Batangas kahapon. At nung kanilang tingnan, ay ito nga ay napakalaki, 20 feet by 10.5 feet. So 20 feet po yung haba, tapos ang lapad niya ay 10.5 feet. At may Chinese characters or apakalaki nito talaga, DJ Frankie. Hindi natin alam kung yung characters ay Chinese ba siya or ibang lingwahe, pero nung ginamit ang translator, siguro ang nakasulat ay antenna transmission window 5. Oh, which goes to na kung ating maaalala ay mayroon mga nabalita tayo recently, DJ Franklin, yung mga kakaibang liwanag na nakita sa silangang sa kanlurang bahagi pala ng ating bansa, yung para mga jellyfish, may term na ginamit eh ang gobyerno, yung parang jellyfish light o parang isang rocket launch na ginawa sa China na nakita dito sa Pilipinas. So hindi natin alam kung ito bang debris na ito ay may kinalaman doon or iba pa. Ano?
1: Mm-mm. So parang ano to, parang nakuwala na silang window. Hindi, joke lang. Kasi antenna transmission window 5 daw ang nakalagay na characters doon sa debris na nalaglag. And siguro ito man ay satellite or kung ano man, kasi ganong kalaki na ano, parang hindi na siya pang eroplano eh. Hindi na siya pang eroplano. Baka ano, baka ano, spaceship to ng alien. Mga kumbaya. Paano ba natugtog dito? But anyway, ayun na. Yung mga alien nagpapatugtog ng kinikilig. But anyway, DJ Joey Boy, ay talo naman tayo. Ito, siguro minamonitor pa rin ng Coast Guard or itatago nila for safekeeping. Kasi mga ka-vibes, ito fun fact mulit, ang mga parte ng eroplano ay bawat isa dyan ay merong code para malaman kung saang eroplano siya nakalagay. So if ever may bumagsak na eroplano, yung part na yon may code yon. So malalaman kung saang eroplano or saang flight siya nakalagay. And same goes for this, medyo sketchy yung part niya kasi 20 feet isa lang yung marking. So parang hindi siya pang eroplano nakalagay. And anyway, mga ka-vibes, ito naman ay a mystery. Baka bahay ng alien, ano? Anyway, talon tayo, DJ Joey Boy. Magkano ang tinaas at ibinababa ng peresyong petrolyo? Medyo good vibes balita yan, no? Nasaan na ba yung ano, ating presyo? Alam mo ba, DJ Joey Boy, I think pahigit 5 ang binaba ng diesel.
0: Yung diesel ay nag-rollback ng 3 pesos and 71 centavos kada litro, DJ Frankie. Yo. Tapos ang kerosene ay bumagsak lang siya ng 50 centavos kada litro. Pero ang gasolina ay may pagtaas ng 1 peso and 68 pesos per liter.
1: Aray, oo. Buti nagpagas tayo kahapon. But anyway, DJ Joey Boy, isang pabate sa ating mga ka-vibes this Tuesday morning.
0: Yes. Muli, magandang morning po. At maraming salamat sa patuloy na pagtutok at pakikinig sa tambalan ni DJ Joey Boy at ni DJ Frankie. Maganda ang sikat ng araw ngayon, mga ka-vibes. Ingat-ingat po kayo sa mga papasok sa kanilang eskwelahan, sa kanilang mga trabaho ngayong araw ng Martes. Sa mga naiipit sa traffic, sa mga oras na ito, okay lang yan. Ang mahalaga, ikaw ay safe. Ang mahalaga, ikaw ay may trabaho. At ang mahalaga, may purpose ang pagising mo ngayong awagan ito. Ha? Ingat-ingat. Mas ang mahalaga, may dala kang payong dapat kasi baka mamaya magbagsakan ng mga yelo dito sa atin at DC Go X. Ha, walang bukod. DJ Frankie.
1: Ayan, thank you so much, DJ Joey Boy. 7:32 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Tuloy-tuloy ang ating good vibes at sa mga ka-vibes natin gusto magpabate At magpa-song request ay isend nyo lang sa aming hotline, text line at GB99.9 FM na Facebook page. Aming text line po ay 0926-079-8708 at pwede ka rin mag-chat sa aming live chat sa GV999.live na aming online streaming platform. Here is your next song, That's What I Like by Bruno Mars. My name is DJ Frankie. Kasama natin this morning, DJ Joy Boy sa ating Good Vibes Balitaktakan sa GV99.9, Your Good Vibes. So

0: Trentahin na.
1: Trenta!
2: GB 99.9.
1: Trentahin na!
3: Sa bukid, dapat laging palaban.
4: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
5: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: GB 99.9.
7: Yar, good vibes.
8: Paring tayo, paring tayo.
9: Ano ka naman?
8: Payag ka, ikay may kapangrihan mag-teleport.
9: Abay, o naman pare, para kahit saan, ako'y makakapunta.
8: Pero, 50 years bago ka makarating.
9: Haa, ayaw ko na.
10: Hala, joke pala yun. Good vibes morning, nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, kumare.
11: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
12: mula sa mainit na palitaan.
13: Kayo ay nakatutok sa GB
14: Balita. Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ
13: Paano Fred. Kalang pagpapatigil sa bullying-bullying
14: patuloy ang para sa detalye ng
11: hanggang sa umagandang kwentuhan.
15: This is DJ Frankie always reminding you that every gising is a blessing.
11: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
16: DJ Frankie
11: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GB 99.9, your Good Vibes.